Niente game. No. Mi fay yakar na ni émission bi dootu mëna dem. Djéglu bu baax baax. Da ngi gis ni kon doom adama bi waxtu wo xamé ni Yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah. Bu kérogé nako woor ni mu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni sun borom waxon nako ko lu jëk muy faatu sun borom waxon nako lu jëk muy faatu ya allazeena aamanu taqullaaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara sun borom ne yamhaqullaahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fuñu fekk jalub riba dañuy kos alme tekca loolu suñu borom wax fuñu fekk jalub riba rek dañuy kos alme tekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank al qissu yu ñu na ko ci waxtaan wi lan moy al qissu te yona sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nopi nak diko ñal bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam lan moy al qissu bokk na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba way na ko ci khumatuma jawharun nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci né cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman ja'ila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug qissu deug deug nax ab julit ci digënté jaay ak jënd neena du lenn lul moy ling koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolou man nga xani danaka nit ñi ci genn walé gi yépp lolou lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax waaw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gem lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am luñuy tuddé khilabat am luñuy tuddé al qadiat yeup xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum dom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy ñar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard. Nal na VTH day retard de. So bëggee jënd bu bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam. Nalay wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci. Boo bëggee jënd bu bëggul ba. Waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci ni këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ. Te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi. Nga gis mu woo ko téléphone. Waaw numéro sangam ak ni dama bëgg nga vérifié ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la ma nga cee kii aramse ko aramse ko aramse ko bëgg laa jaay rek fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñu la nuus nga ne oto bi fay na duwaañ ñu la oto bi musta jaar duwaañ nga dem fekk muy dëgg fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg dëgg njar nag mooy loolu dëgg dëgg mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayibi diine la mbaa ayibi diine la bu mu ci mën a doon. Bu dee ayibi diine boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi ñooy giddi yi giddi spirituel yi mbooloo topp leen mbooloo topp leen mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa. Nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal. Te fekk li nga wax aramse ko aramse ko yow xamoo fu yàlla fa naan bi xamoo fu yàlla fa naan bi ba naan ko yow man xiyam doo fa gis loolu. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diine lu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani doo borom diine de borom daani nga ba tey da ngaa njar de da ngaa yore melaw diine comportement bi wax ji waaye jëf ji sero dara niwu fa da ngaa njar da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ay ban bi xat kaana ay ban xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul aw xat kaana ay ba diini moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk ci diineem la nekk aw dunyawi yan wala sax ci kojug àddina mooy li ma doon wax léegi da ngay jaay aw fas fas yu day màtte nee ko parce que day màtte de waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii bu kenn jege fas yi fas yi day màtte da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte bu dee weqe nga ni day weqe waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar araam seko araam seko araam seko araam seko. Da amoon mbokk muñ ma nettali nee nañu taalibeb Cheikh Mohamadul Fadal la woon defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boori njote siyaan njote siyaan. Xam nga li ñu wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaaye doo am dara lii moom ku koy jaaye doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ko bëgg rek. Taalib Cheikh Mohamadul Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché njota siyaan ajjuma lay doon dem naa ca bataay marché njota siyaan boobu neeñu mu gas ñambeem ci ay toolam tóokëram yóbbu fa di ko jaay. Ah bi mu ñëwee di jaay ñambi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw su ñambi ji dana ñora mu ne démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll. Mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waaja soo lenn ci commerçant yi ni ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa jambi ji ñor yow mën nga ko loox nga ni ñambi ji du ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñambi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay. Mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag bëgg a jaay du ma tax a fen mukk. Ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waaja soo benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñambi ji waay. Mu ne ko ah ñambi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor. Mu ne ko waaw kay nag ñambi ju mel nii laa bëgg ndax man saa jur doo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramaas ñambi ji lépp daal di ramaas ñambi ji lépp yóbbu. Yàlla du jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allaha laa yukhliful mihaad yàlla du jox randu kenn di fausse. Moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn.
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq neko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci né ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandise mi day manku jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ moddu mbay cham yoram magasinam di jaay ay télé mba portable am benn way bu ñew nak dal di waxale benn portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am benn way bu complo señ moddu mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ moddu ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndam de mu ni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way duñu leen mutafifin way duñu leen mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la nga wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nekk ca njaay ma ci lu warona leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla di len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barke yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu waxame ni fen nañ ca neubu ci luñu war wona neubu neena yalla rocc barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeddante momé barke ba ca ne yalla da koy rocc yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu wara na feñ la leele luñ ci dara ñena yalla rocc barke ba ca wara na am yalla rocc barke ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilul qilabatu li muslim deganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt tie dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp ko nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé ah kay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la te fekk tie nga gatt bi ñetti fan namp ko ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise haram sé ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa nga ni amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am manam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé dep fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lolu l'islam téré rek ya def lolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax man ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fa ne. Dëgganut de, waaw dëgganut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw, am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na neñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daal ñëw nu yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilaabatu, daf maa nax. Taxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta faqul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ci la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadisam boobi le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyaam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya waaye yëmuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa rawaahu tirmisi, rawaahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yëmu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni tirmisi indi na ko nee na attaajiru saduqu yusuruna yowmal qiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowmal qiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonente ñooy ànd ci biir yonente lay nekk amee daraje yonente alayhi salatu wasalam. Commerçant bu sincère loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax attaajiru saduqu yusuru yowmal qiyamati maa nabiyina alayhim wasalam alayhim wasalam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suadaa. Nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom àlaxira wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila abou bakar. Hadith boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari waaye yonente sallallahu alayhi wa sallam dañu ni daf daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar. Waaw, commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar kullu taajir faajir ila abou bakar. Commerçant boo gis mu naa mën làq nag caay caay ca suuf ba mu des abou bakar. Lenn ci ulamaaw yi nag nee nañ laa asla la moom hadith boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu. Lenn ci ulamaaw yi wax nañ ko, wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono toll, fi jamono toll mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ni moo waroon a yërëme taxi mu gàll
way niw doole yi. Nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence. Lo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga tek ci ñeen fu. Wa ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul. Kenn xamul. Ñeen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn. 20 litres de gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni. Ñomit xam nga danañ babu 20 litres de gasoil yi. Ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence. Ñi babu de hoolu leen motafi fi yene. Fuñ la jaay ni la 10 litres la. Wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be na ngeen ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeno nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambour rek kenn ku ne baye bo nga japp sun jamm ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum wa fofu lañ tollu so waxe deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi on va commencer ay amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say dañu reebu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xam na fi ñu bari ño gëna jup kay li ni jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jël ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko dat sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel kërum ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutafifin kërum ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million kenn musuko deg te amna ño xamni ci loolu lañ am alal de taylay kër rek kër ga wel taylay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtan yu inshallah taala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leneen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel nonu ñom ñep ñu leen di sante di leen gërem ñu leen di sante di leen gërem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gaye nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Sénégal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ciép ak sukar jassaka mu la waxé la jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seeni dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom mula du wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak attu ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi maniko dit xaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamu ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñun ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala jay neena daanu deugul suuf ndox deug yalla li seen ma ng koy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug guñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lolou lamay tuut xewu ko wallahi bo doon lim sa juroomi baram yi du mat waye xewu mako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuuti mu bari li defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñett wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram se ko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ben sagof sa la mëna jar xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé jëglélumako doomi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñi lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu amul benn parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yam amul benn parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fu nekk dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amut kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ni ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo buul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste bu mo da wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi bu mako rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna ba saar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ kosofal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonne mom tamit nekk fofu ci amerique ak soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nekk fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina ndabo de ngi len di nuyu ñu ma de lim
ma jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune,

manna gripé sa logiciel muñ logiciel yi nga xamné ñoo la wër nga xamni man nañu entasser sa logiciel muñ logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabro am manam muñ faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna muñ ba def ndigal yi meuna muñ ba bayyi tere yi ata na alamu mujahidin minkum wasabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru hatta na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner dilen examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus yi bëggé ñëw ngir écraser le système sabrom ni jihad ak mom xex ak mom génné ko wala atax ali sallatu wasalam néna kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajsibi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom barak wa halala waxe borom moni rom adama lepp lu mu jeufama lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jeufal mako man yalla xani yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamm yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamm yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot moy julit di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla lata ak osa ak manata ak salisatu ukhra jangu ngelen boy saraxé tar xel nañ ku dul yalla sar xel nañ ku dul yalla len kep lañ mësta defal yalla moy asawmu koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dem tok sam ni ñeen bal ni a ne kullu amalin ibn adam la ila sawm fa innahu li wa anna ajsubi dem adam lu mu def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ca mun waye koor mom kuko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ki fa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tuloi samsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi

magga magga la al hadji ibnu sa'ah rahimahullah yalna yalla doli ko ndiegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal mune mune leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu indallah wa huwa khayran wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mba yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la bi yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfam ji wa jëf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju bax day fari bakkar jëf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jeggelale te meuna yereme te meuna jeggele man yalla dama meuna jellale meuna jeggele te meuna yereme yalla day jellale di jeggele di yereme rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jeggal yalla nañu jellaleel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leugal safara ma nga ca leugal safara jeufal waaju bax motax yalla fekk ko te leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki dañ tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nekk ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngëm yalla de yali wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko deje buñ ko nare tu kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful awoka ñu diko defandal te du julit de du julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu baax dara yowmal khiyam ba ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax

0: Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dug kasso sa buñ la naré dugal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yéne ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy te nittal safara muna muni fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi muni gis nga fi may wax ak yow muna muni kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp soye nako ci safara defal waju bax am na njariñ de dewal waji bax am na njariñ muni yaram li ci def lepp soye nako ci safar bob moy ben nagn dem ci abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gent niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma touti may ma touti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bis yi yep ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yërem ñew ni ca tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngien balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëlëk yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal wallahi waxtaane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waye man yasfa safa'atan sayyi'a يكن له كفل منها خلال نيار لا نيار يو خامني كونتراديكتوار نيار يو خامني دانيو ام كونتراديكتوار كي دا فا نييو فك سيرين دارا بو يور دارام دي جانغال القران الكريم لوخوم جوتول جناوام واي موم مانا جيل جوتام گيم دون ورا ديفي بيزنس jotam gi mu warona meuna def business te bu defone business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam muni benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya'a ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ca kaw podium ba nan tatchu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare muna amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba tatchu len mourir ngay batare yow mi ci kaw podium bi ñing ci kaw podium bi yo lo le mbadantan tatchu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mo fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am din ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax am ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla am ak ciir sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xod lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mana muni ñi rafetal do nga la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak min al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu bax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena وسر خيار العلماء وصالحين وقدمهم لله جل كل حين بال سن سيرن بو تيد بو ماغ با نينا ماغي لي ديغال ياو تامسي وسر خيار العلماء بول دنج موك دي توك با ياغ nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaruña gañu défaruña suñ borom ne señ tuba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ñi leen ngir yalla munu bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu ngir jëmi yalla bu liggéey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañoo tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne sey yaq rewmi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum waqdimhum lillahi gis nga lillahi lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yu jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabbir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ al qur'an cene gënatu leen yeeratu ñi ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi tax na kenn gënatu leen e way ndaw alquran gi nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu jiddualé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettalé waye mom ci bofum mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lum fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddualé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamné borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim don def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim don def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la dan misale ni ni melni waji ñew di gasu ten di gas ba jot ndox ba bim joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yokku du wañiko ndax gi du yokku du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pek ko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci bir mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fi musa ka ne walli day walle sang day sangé fi musa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoy wali yalla yoy xarit yalla yoy bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarme nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barke de kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñ nané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jeena ca nek ceebu jeen legi xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa ne won ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de mal fete ki ye ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ni ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wabil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma redd sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na suñu jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xamni gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nit yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tudd am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri ilahiri kon al barakatu lil mutabarikin. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañ ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëk yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yow mal xiyamat akbar sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla danako yëkëti daraaje ju ëlëk yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen Imam Shafi waxnako Imam Ahmad Anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay bignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yow lako may di bëgguma ko nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikin barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khalifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti wat ci kasse bi leen xiko na mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na lak baynal kaf wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom dool leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfewul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ku ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci so bam sey ci man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون seigne touba ni fa inma ijlalu alim al amil ijlalu rabb al arsh fi ma qad nukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi makhanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang sa xam xam fele ci man ci Dakaru seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé jox leen nako señ bi ne ko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko ne ko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam demé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñ liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawud subhan ak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorsa dello xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da kour ci geureumuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da kour ci degeunu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamé wul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna minima jere jeuf ligéel nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonx ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi xolal ma li rek ci misal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di dis aajom ngir beutam dafa xonx yenen day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo faju hadis bobu abi musa al ashari moko andi radiyallahu ta'ala anhu wa tax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi aajati aqihi kana Allahu fi aajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aaja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana fa sa aaja yow mom sa mbokum julit mo am aajo nga solo dal and ci ak mom ba aajo ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax wa yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak akon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mi ak addi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olieka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko moone boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi uppele wul borom deureum bi lu toll ni tiyaba ci deedew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keuri di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len ñi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawa ni am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba ñu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ni bu len njay allu bu len tabaruj moy wane senu tar ci mbedd mi legi ci bir jumaay seigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci bir jumaay Touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu senu sijada ñew digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne salim ak digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne fallu digeunte barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne touba ñu lal fa astajada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol ken wuro ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop Seigne Touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digam ak tok ci kanamu Seigne Touba yow meme bo gisul Seigne Touba war nga gem ni ni yalla may batti ñep xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di seen ak nak Seigne Touba ci ndjarim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé aten dañé goor go xamni dem na ci ténu jigen ñi man nga téggi té ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu ténu jigen ñi dem ci ténu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len Seigne Touba wagar len Seigne Touba duy tegginde duy tegginde nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen balma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamna mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمالي مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري واي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netli ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netli Seigne Mbaye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu Mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko Mam Cheikh fekk Mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko Mam Cheikh yéré ba nopi da ko ca tegal ni ko waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw Mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye dégg nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom-benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bok même lu ngeen servir waji yeena bok lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfon nga ko mbalu bax lu yek ni defon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len benn bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom benn fuk aduñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiq lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñ borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nekk ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma bok na ci liggeel nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina رجل يسأل خال يا خومي أتبع المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك يونت يالا موسى يونت يالا موسى نيت ني امبليكو خمونيكو té mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xam le yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xam le for force bañ xam ni ki nitu yalla la bañ xam ni ki ku bax la ki ku jub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo leme ci daayira yi bu ñuy xamle doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje geey nak yibre geey ko jur ñu ni ah makhureje geey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yont yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diiw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenter yent yalla Musa way neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal danaka amul ndariñ wala ndariñ la bari wul donal diw rek donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bi ñewé neeku fi nan Musaay domi diw ak Musaay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ku la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa conference ban ni nangam ngeen may fay amul ben conference bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay realite takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoraba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexone limay yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëgguna tejbit baye baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama doon tejbital goni mo tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama walli wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lise nan mo yaq rew mi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mbaa yalla dut la top dara way wa ja'alni minal mukarrimin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé ken xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja waja ngi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yenen sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yenen sallallahu alayhi wasallam neena ko gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ko bax muna muni gis nga wajoje lepp lum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba juni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw na am na daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu toll noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisso ñi coach ces gars lañuy waxa kuma coach ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teugé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina fi dina ko kon adina fi dina ko courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow nak ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yob fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappale ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay videoom waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw

0: sallallahu alayhi wa sallam kun ma allah fexé la doon wali wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayatu al wilayatu bi ghayri iktisab yaron sallallahu alayhi wa sallam neena fexé la doon wali fexé la am yalla ngani ko ah am yalla yombude yow yaron bi sallallahu alayhi wa sallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andal ko am yalla bo mën ta doon wali andal ak wali bo mën ta doon nitu yalla andal ak nitu yalla yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxoy yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tout les mama ngeen balu boore and ak mom fotol muna muni bis dina ñu mu tek la ci loxoy yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu bo taxok mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xamnako yalla xamnako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi luddul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jëriñ du len bala nga dugg aljana diñ ko ko dello loolu la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko mënul fexela andak ko am yalla sallallahu alayhi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ko andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ko am yalla ginaaw yo amo yalla andal ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexuta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye lég légi ndax ñu bari fiñi natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla
1: ku bari mbolo.

ko ami tayli be ko nangam ko nangam dedet señ tuba neena isbana jahran annama suyuqu asa samanu jullu umfuqo señ tuba neena bari na serigne sofi deg ñu yar mbolo mudul jeex buna mune ay firi tacc lañ firi tacc firu tacc xam ngeen ko ñun dongay xam nañ firu tacc wa firu tacc dañ dan fir ay jina ne fir gu mag wax ni bo bëgge japp lepp mom nga yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jirax señ tuba neena bari na ci serigne ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du len lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatullahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jul umfuqo lol la señ ci waxté masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku senki man may ku selki di jema dewe yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg écraser suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi dinako jërul ma ci sori jamono fi dinako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na paji seen jegi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta moone serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut waye bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bok yam mok ci serigne touba dal ak fir la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendel la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk tañu ragne ñom da nañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci da lañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg mu wakil nit dara lum koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankor yi adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na ra taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligé yow mal xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou waliw dakoy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi na ra ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yonentibi wakil ko musaylamatul kasab yonentibi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yonu mourid di doga débuter ni yonu mourid tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu mu dajel jamono mu ñu ca jariñu min ko lutax mu ne kañaan nga ko koy xañ nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan nga ko koy xañ
day japp ni lum ñak sëriñ sa ko xañ lum ñak rek sëriñ sa ko xañ mu ni motax du mëna taxé ci ñoom mu du mëna jar yi ci ñoom mu yasil asud laysa sa intifai bi fadli man aakhara bitiba waju añaan nit ko araga mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añaana ko ko xañ ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xañ mbolo mi top nitu yalla be te top ñuko li dikel nitu yalla bi te dikelu len lool lañ koy añaané ba duñ ko nango top bokk na ci ñariñal leggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegeelal adina ak lol al-akhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnante bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu ken meunta misal ta sallallahu alayhi wasallam kaddom rawna ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak junni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal gé rek muni mom bala jëfëndiko alali usman ji day ñaanal yalla usman motax mané nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam selmal gé rek commencé yalla jéggalal usman yalla bul topati usman dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way allah akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonentibi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na ma ni bis ni tay munu to ko def lu ko nakari usman yalla neena munu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow usman yalla neena munu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm do to ko def mu allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja bama ne waw dama bëggoon ma ak yow
légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diiw légui su ko défé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenter yonenti mu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kéra bama déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Serigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kéro sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba benn mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tete sini ma deg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkone ci rew mi mu ñu naan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limay wax dafa yag dama bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuru gan tiwawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dakk kuma fo nekk di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dakk waxuma ko ngir parlo sama fou ci politique waye wallahi fo nek xawma fo ne ci kaw souf bugguma ko saxa xam waye dama ni baye bo nga xamni sa tay juni sa suba koy dakk la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal Serigne Touba sédé ko ki fi nekkal Alhaji Malick sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñooñu kenn ku ne ma dégg ci sa nobbi kenn netluma mu ni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal Serigne Touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal Alhaji Malick lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéeyal yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bokk سيخون بامبانينا وخيلا إن أدرى يوم الباري ودرب السراط فوق النار وكابد الورى الجو والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا مبسبين تتاوي بيال جل سراط قاتي كو تكو جهنم ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinc laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yo khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khairi fitna néna bañ ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla mi def benn groupe yalla neen acci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom
yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yoonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhi la fexela gor gor lu ci liggeel julli ni ngir yalla li wajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indi naan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxam yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ñoo daan ñëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ñoo gën loxam seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yad sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaq yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel adiyé bu nopi doga jamma santé ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siara sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko adiyé dédét na adiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxé adiyé bu nopi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxé bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li lañ ma ñaari xissa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ciwawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol amna ñu xani mom ab jinni dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu reuy mu ne la serigne bi dey serigne bi yow xana xamoo ambulo bi li ci ne na ngay min yo la seigne bi ni ko soxalawul ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bu ko dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netle ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xam nako yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy dis koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet poste dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon nako fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis
ñak ndox diñu amé té mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bëri goy ndox yonne leen ko bëgguma ñu xam sax ma leen ko yonne mu am ci soxna saane balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faqé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo benn bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañu soxla ndox ndox ma sori ni len ma bëggoon bu féké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man do wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom duggu ci kër yi donc kon ñom addi ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ah ci deug deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal mo wax rek ni liggeel nit yalla tiyaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abo yusid al bustami abo yusid al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nit yalla bu mag la abo yusid dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñeeku di ñibisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeur ni ko waw garal mo sama yereen bi mu acci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu ni ko def na ko hadiya mu ni ko ay mu ni ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeur ba faatu ñuy denc teyeur bi biñuy denc teyeur bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeur bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi nare mbugal mun ki rek nakil ñew ne ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dede ñew ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yusid ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yusid tew malaka yi ni abo yusid mun ki rek nakki ni abo yusid ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abo yusid mom dal di tit ba xam ndax mom xam na yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëdd waaji nako yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax mënu mako bind nga nan waaji momit tak fi do rek ne ko abo yusid sa mbumi ku lako garal ci yor yor yow tamit abo yusid dal di niraan mbumi xelam dem ci waaji muni ah sun borom ne ko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna ko mako garal ba nopi ni ma defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yusid nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmané gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeel yalla ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan len gem lo len ni lola selatu lenena sel lenena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek
gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit jëtourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal miri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak ni ci ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wër philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baxa bax lolu dal mo doon waxtanu tay wi di len jéglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ñu ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciul ñu ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi barakati alquranil karim bi bi jay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed gall momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame gall moy ñu ne ba senegal woma telephone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bi leen yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi mënes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen def jazakum la khairi jazai dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxna ko alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tubus ki wéso yépp da ngay gis dalélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé feulé andil ko ké ñawé fé indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

danaka mën nga xam ni wees na de, danaka mën nga xam ni day yombul de, ndax la ko doon maye weesu na passé na. Lu koy maye li tour deret moo ko daan maye, li moom tour deret donc mooy jàkkaarloog say noon di leen jam ay xeej, ñu di la jami xeej moo ciy taxa bokk. Ni ko ta loolu weesu na. Seigne Touba ni ko ah yore marché ngis ñu te di ko jaay de mi borom bi tabaraka wa taala, teg ma ko laajal ba xam ndax am na leneen lum ko mën a weccee loo xam ni weesoogul, ndax nit dana yor marchandise di ko jaay xaalis liquide, am ku ñëw mu mën ko ko jaay ci weccee ko beneen matériel. Mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginnaaw jihaad dong ko doon maye, te jihaad moom wàllam wii na, ndax am na leneen luñ ko mën a remplacé. Mu ni ko waaw, sun borom nee na am na leneen lu ko mën a remplacé, mooy nattu nattu. Waaye nattu bi nag bu ko sabakan ëttul da ngay faatu fi saase. Nattu la boo xam ni nattu bu toll ni yiñ doon nattu yonante yi lañ lay teg alayhimu salaam. Te loolu bu ko sa bakkan ëpp ñun da ngay faatu, te man yonante bi sallallahu alayhi wasallam yow Seigne Touba dama laa bëgg mbëggeel goo xam ni bu ma sañoon weñ sax du la laal weñ, ndax bëgguma la bëgg rek. Fencee ba ñuy dugg mu ni ko ruugi day muum ma ko yàllaa yor ruugi, waaye bu fekkee ni sama borom téel na ma sama ruu ci sama biir yaram wallahi sama jom attan na ko. Mu ni kon ay ca moo tax mu ni nattoo di kerkeraanu awliya ku weddi lii laaj ko xayrul anbiya, ngir yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko maate muy kuni baal. Yàlla waxtu wala tegeb natto rek ñaar la ci jublu, yëkkati sa daraja mbaa jéggal la say bakkaar. Seigne Touba ni ko man d'accord naa, lii mooy sababu yoonu géej gi benn la ci, ci sabab yi benn la ci. Bi loolu amee na ginnaaw suñ borom gase na ko ak noonam mu war a jàmmarloog ñoom, suñ borom xamal ko ni ko nag Touba moom aar nga ko aar goo xam ni wax dëgg yàlla dootuma yebal ab natt mu di la fi fekk, kon da ngay génn Touba. Loolu mooy sababu mu génn Touba dem sañ ci Mbacke Bari, xëy na mu ñëw ci mu waxtaan yi ci suñu kanam. Waaye lu mën a xew mooy bi ko yàlla gasee noonam noon yi jóg ngir tumurankeel ko. Natt bi da cee bokk tumuranke bu metti, doo gis sa mbokk, doo gis xarit, doo gis wëllëre, doo gis soppe, doo gis kenn, ay noon yoo xam ne dañ lay ëmbal mbañ, yàlla sànni xol ci seen xol ñu bañ la mbañeel goo xam ni amul fu mu tàmbalee, amul fu mu yem. Natt boobu le suñ borom tabaraka wa taala teg ko ko mu dal di xam ne nag natt boobu moom fas na ko yéene yanu ci jomam, ci ngorom, ci fullaam, ci faydaam, ngir jot ci njëg gi nga xam ni moom la ko suñ borom di jaaye loolu tabaraka wa taala. Moo tax boo demee ca xasiidaam ga day wax ni bokk na ci li tax noon bi yóbbu ma fa gën a sori, ma sori saay bokk ak saay xarit ak samay soppe, mu ni du lenn lu bëgg maa tumurankel rek. Man yulxinii fil bahri raw ma xurbati waaye fa saada nii minal ilaahi xurba wala xurbati. Mu ni noon bi benn intention dong la amoon, mooy sànni ma, ma sori saay bokk, ñu tumurankeel ma, jéem maa humilier, moo doonoon seen bëgg-bëgg. Mu ni waaye ndekete sori googu ma nar a sori saay bokk, wéet googu ma nar a wéet, mooy sama jege yàlla, mooy sama dolliku ci sama borom, mooy sama dolliku ay maqaama. Fa saada nii minal ilaahi xurbati, moo tax sama jege yàlla sax daa gën a gaaw gën a yokk. Muy tawaytu tariqal xawmi waxtan ci daayi jooje ngeen di dégg. Bi loolu amee moom Seigne Touba du ko yàlla wanee natt bi mu war koo yanu, ne dëngañ yanu natt bi. Suñ borom ni ko nag ginnaaw natt bi yonant nga yor moom laa la natt, maa ngi lay wax la ma waxoon yonant yi. Lan la waxoon yonant yi alayhimu salaam? Yonant bi sallallahu alayhi wa sallam xeex nañoo moom door ko ba dëmm ba ñëm, jéem nañ ko rey, tante ko rey ba tàyyi. Li mu daj ci tiis ak naqar kenn mënu la ko wax.

waaye lu ko yàlla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul. Ah, yaa bëgg a bokk ci borom daraja yi kat, kon baye boo def ni gaayo defoon. Waa gaayo yàlla mu ne ko ulul asmi, ulul asmi juróom lañ, ñooy juróom yi gën a jege yàlla ci ay yonantam, ci ay xaritam, ci ay soppeem. Ulul asmi min ar-rusul juróom lañu, ñoo gën a jege yàlla ci mboolam yonant yépp alayhimu salaam, nga xam ne seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhimu salaam. Mu ne yonant sallallahu alayhi wa sallam defal ni ñoom, sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ulul asmi, mo ne ca bab ba sax sayidina Musa alayhi salaam, sayidina Isa, Ibrahima, Nuh. Seetal juróomi yonant yooyu ma la limal li ñu daj ci tiis ak naqar ak bala. Sayidina Isa kañ la ko yàlla boole ci, sayidina Musa kañ la ko yàlla boole ci ulul asmi, mooy ba ko Firawna sëkkatalee ba mu ne ñoŋ kos ca kaw géej ga. Keroog la yàlla jël yëkkati sayidina Musa boole ko ci ulul asmi, ndax confiance bi mu am digam ak boromam, xam ni yàlla du war, yàlla subhanahu wa taala du trahir, yàlla subhanahu wa taala foo ko toll mu toll la fa. Ko waral mooy ay noonam dañ ko sëkkatal ba mu taxaw ci kaw géej gi, mi ngi ci tefes gi te amul fenn fu mu mën a jaar. Talibim yu ko yaakaar ànd ak moom ne ko inna la mudrikuun, mbaa xam nga ni noon yi danañu jot raynu Musa lu mu wax, wóolugum wóolu yàlla, tax mu ne kàlla kàlla inna rabbi maayi sa yahdini, maa ngi ànd ak yàlla te yàlla dana ma jox solution. Gis nga gaa ñu ànd ak yàlla, gaa ñu ànd ak yàlla, solution xaaruñu ko fenn fu dul ci yàlla rek tabaraka wa taala. Ñu wóolu yàlla dëgg-dëgg, solution xaaruñu ko ci kenn ku dul yàlla. Kàlla inna rabbi, kàlla inna rabbi maayi sa yahdini. Maa ngi ànd ak yàlla te yàlla dana ma wan solution. Ibrahima keroog bañ ko sànnee ci safara wa, bi nga xamante ni sayidina Jibril feeñu na ko, ni ko ndax ma fay safara bi, dani ko jugal sama digg ak sama borom. Mu ni ko kon ndax doo demande yàlla ñaan ko boog moom mu fayal la safara bi. Mu ni ko xam jim xam sama mbir jëru ko, yàlla ma gën a jege sama buumi xol. Sëñ Tuba nee na moom it ba mu ne ñokkit jóg, nee na aaya bi la yàlla waxante ak moom bi mu waxoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul, boo bëggee bokk ca gaa yi defal na gaa ñu defoon. Borom tabaraka taala waxtu wu nekk dalay gaseek say noon, dalay gaseek say noon di xool ba xam foo ko toll ak fu mu la toll tabaraka wa taala. Dina ayooba kenn la ci gis ngeen la ko dal ci tiis, ci naqar, ci balaa. Ayooba alayhi salaam, Iblis wan na ko lu nekk lu mburu layul cibtaal. Dina ayooba dafa bari woon wërsëg, bari alal, bari njaboot. Borom bu lay nattu léeg-léegi ci njaboot gi lay doon, léeg-léeg mu nattu la ci alal, léeg-léeg mu nattu la ci sa yaram, léeg-léeg. Ayooba alayhi salaam dafa nekkoon cantaakoon, ku mënoon a sant yàlla la, comme lu mel ni liñu Sëñ Tuba di woo muy sant yàlla. Ayooba da ko mënoon lool. Ba suñ borom di ko wooye cantaakoon bi. Cantaakoon bi waxuma nag cantaakoon boo xam ni moom ay sabaram la yor di fëgg di fecc góore ko jigéen jaxasoo. Cantaakoon boobu moom waxuma ko, loolu moom kenn xamul lum doon, kenn xamul yor ay sabar góore ki jigéen jaxasoo ñuy tëgg di fecc ñu naan dañuy sant. Loolu de man xawma ko ci lislaam, man xawma ko ci lislaam. Xam naa daal ci lislaam jëmm joo xam ni ndëgum xolam fees na xolam mu def li ñuy wax dukkët,
lol l'islam xam nako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko tarabi ko sallallahu alaihi wasallam ne yama gëna niru ci li yalla bind lol def ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase mi wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan nakase el cheikh salim mani nakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakar waye mom nakase mbo amul bakar na hala waxna ni sayyidina daoud alayhi salam mi dana nakase el sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci halu di ndakase mom sayidina daoud ali salatu wassalam ayo ba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wursuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tag ci asmani jurum yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def badu lasan ling ko jox ci wursak ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fim na am la ño xam neena ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk ñu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu am xewal waye am ñu xamné buñ amuti xewal buñ sant de legi nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cantaa kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cant yaakar nga ni alal ge tax mu dima cant amna ñu xamne bu ñu amul alal dootu ñu sant di iblis ñuko waaw alalam gi do nga tax mu dila sant da am wursuk rek amna ñu xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ko ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara lul jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cant rek yoonatul dara jabar gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab cianta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu dima sant newon na la njabotam gi taxul mu dima sant ak cianta kon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dootu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ne ko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhis salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dëkk bi ci seen bop ni ayoba nak deug bo muy mu walu ñu li dal di jël ayoba sanni ci gënal dëkk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ab jam ngeemam yegg na fi
ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ne ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du tay seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayob mi alayhi salam ci la bokku dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis bu ma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas teen bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu benn bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas teen bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tecc ab deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgg sak ten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say domi baye mu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko at na ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujju ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujju di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma junen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ko leex nga affronter len a dedet yow na tien bi da nga nar tien bi sak fek iblisa de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblisa li mo jaar ci ñom iblisa واو يحيى ابن زكريا عليهما السلام نوكو ابليس فخاله موي داني سي بينتي مي دي واخ يالا نينا يوننت نينا جار في تخه بو نين وا جامونو جوغي بغا جبولي سي نين وا جامونو وان لين ني سيرين سي نانغام غير بغ رك atteindre sen exhaustif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xalma da bañ mëne leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yété benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa resusso yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gaayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya bu ko ray dina Yahya daw
ñuy daw mu dajé iblis iblis soppli ko goor gu rafet gu yiwu mu melni ko bokk mbax fekk aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Zakaria la bëgg wax mu dajé Zakaria alayhi salam Zakaria la bëgg wax de Zakaria sayyidina Zakaria la mu dajé Zakaria pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom Zakaria garab gi ni xaret ñaari xar Zakaria dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum Zakaria tey ci lafu mbum Zakaria garab gi delu képpalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis ñe kay lin wa ku ñen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Zakaria lañu sét Zakaria mu ni kay lin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jeli ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina Zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla Zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié Zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé defna misal na len ko bataay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamine lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax Zakaria far ni Yahya doomi Zakaria la momit xam nga dañ ko ray momit xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci sié ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala même Yahya mom nga xamni doomi Zakaria la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi pa ko ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni Imam Ahmad Anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñent ngir yi limu daj nga xamni sayyidina Imam Musafi déclaré won nako ko bu yag ñiko gënt na gis yonent muni danañ la nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow Imam Ahmad Anbal waxal ni alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëkk wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni Ahmad Anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ Touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñam amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex mané muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingel bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax
ay Seigne Touba ya mëna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow Seigne Touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow Seigne Touba ya len fa rek kaw lol la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow Seigne Touba waaw yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngeum buñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ amna ño xamni munu ñu muñ dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullah lati qad qalat min qablu ولن تجد لسنة الله تبديلا القرآن لا سورة الفتح سن برام نينا سما سنة سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي داما لاكاي جايي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كي واخا تي ولاف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنة من يالا sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la way yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaay boko minti pilion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la lako défélé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jar baat ba do mom ju jigen ba ko wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbat bi ak wo xamni ni dañ ko jox mu yar ko jangal ko jarbat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëgg wut ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañya boko jappé dula mat su ko defé suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko defé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jaggi ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbat ba wara ndaw japp ko xelam ngi ci la ko nijaay di waxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay eske bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lu mu ci nam leg leg nit tek la tuuma upp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekati ku daraja ak maqama fek na bo bo dimul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekati say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekati ku ak maqamam ak daraja am Seigne Touba ci nek prisonnier ci la darajam yeketiko ak maqamam ak darajam prisonnier bu ko baña nek waye nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lolou rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj bulpi ni duma dem kasso lolou mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wër ni njeggal lu dapeto taxé bu dapeto dalaji ju yeketiko ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou rek lay jur
defana ni ay gaay ku len yewon ni len diw sangam day bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni ni la mbir mi mujjé du ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waw yalla bindu adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax watax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tadi ku ci ni sa dara ja toll rek la say nat di toll borom neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te nit ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak seder dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lolou dana am ni nak lolou ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adamam lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn bu ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané mba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sab nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñ lay sul ke la ci gëna bëgg moy jëkati bu pelam su sart ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow ya go fi di barki de mo nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ko am fulla ngok waye ab sénégalais mom duma yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw
kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu dé nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdëri wax nako waye top ci ginaaw nit di seugër seugëri da bañ diw ko nako ko bañ le di seugër seugëri ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتي الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غا نكو بغا يالا لا كو بغا يونتي بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي بودي بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lañ yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko ay waye ndaw amna ben way ñin balma ma ma so wata la fon wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikkat jinne yi xamni tour yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ku ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loola weso jeexna
ci yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal du jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko lolou moy teranga ngal moy teranga ki dañu ni ko ay ni ma bëgg yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñew ni ko ay ni ma la bëgge way rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono ko gën mané ko xana kon sa bay da baxu ndax jamono mo minul nenn ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn melul nenn sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yamu xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëreb boba nafa ndox bel benn bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeelen bëgga taw té mom amul fum sélo té bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci kër ben way ngir ñaan ñu may ko fumu sélo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga dégg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye kerek ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakant bi mu ñewé ñaan waji ni ko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji ni ko fek waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu ni ko ben neeg ge fi ne moy wañ we Seigne Touba neena man ci sama bop ma doon balel sama bop wañ wi waaw ku nek ci jafé jafé yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fas yene yanu not bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacké bari nan ko Mbacké Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé naño dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi
ni ñuul ñi ni bind tubab bi leetar yëkkati ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam cooli na ci kur cooli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat xol ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba ni ko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه لتر بو غات تي ام صلو يو بروم ندار تي ني جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو مو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bet te yow xam kenn xamul yaay kan Seigne bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow kenn xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legui waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaay fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legui dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wut muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jaakarlo nit muy wax wax ba yeggal diñ na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ñi lu nekul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop
jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu newul ci sa xol luma gëmut mbokk yi ñaar yi wa sénégal jangat sénégal légui liñuy bind ci seen pilim la ci ëpp gëmuñu ko liñuy wax ci seen lamine gëmuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëm ak dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni nguur ne la ni limuy wax alatu ci dara fusu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma nglay xamal sa bop lool boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamale sa bop nak aw nitay ni ñoo xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu waxe ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xamnako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk munoko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu munoko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram badj sos kat fenkat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sa way ya waxon nangam mu dama la don mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la don mbalak wax ba yeggal ñu la sa way ya wax moy dama don fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla mhm ñu ragal yalla mhm wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu kombeko ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waw lutax ngay wax lo xamni neroko sa lammi ñu ngi di ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def waw kilifa diine mbak kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yit kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non dañi sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am
Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam té man ma dégg ci sa nobbi kenn nitliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa dégg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui mune su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sa borom ni kepp ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku weddi bismillah nitu yalla bi bu juumé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su juumé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal té lolou lu bess la fi dé ni ñu songé nitu yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom keur bi mom keuram ba nopi diko jaxase lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci upp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare ba da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yawmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ñu sama borom bindé man rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok Seigne Modou yamale waxtani fofu ci lettre Seigne Touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni les ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gëstu bind ci tuuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-qur'an na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis dafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it Seigne Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu may jodidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu sant yalla buñ ko waxe
muy jang alquran muy jang khasida ci ataya muy julli ñaar raka sax selmal hadiyal ko serigne touba ni santenako yalla serigne touba waxa aw ñam waxa sa wursak joxe yoyep nga sakku ci rek dañe ci ak sante la yalla serigne touba day ci ngeureumal sun borom waye day ci ngeureumal cheikh ahmed bamba soko defé yalla man nako ci def

aljana bu na amone aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman lolu seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu nekke xar kanam bi day melni jan wuju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam manam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis manam ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa mu ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jang gan lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax nay bokk guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah ta'ala di dundal ñete ne rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bima ikhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bima ikhtafa ألا خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايا اسنا بما اختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايا يالا اوبيل ما ارمو والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال

misali mi ngi mel ni ngëm ma misale ni mi ngi mel ni yow moo xam ni da nga amul junni ngëm yàlla ngoog am nga junni nga daal di koy dugal ci sa poosu caaya da nga koy jëkk a dugal ci sa kalpe sax tëj ko yemoote moom ngëm di junni boobu nga dugal ko ci sa poosu caaya yemoote nga gung ko ba fañ poosu caaya di yem nga xët ko sa loxo wan ko ni ko yaa ngi fi te bu fi jóg ngëm yàlla ngoog ngëm yàlla ngoog al imaanu bil qalb léegi wa nutqu bi lisaan mooy nga wax ko ci sa làmmiñ ba ñëpp xam ko niy jaay loo xam ni junni lay jar nga ne man de am naa junni loolu mooy nga wax ko ci sa làmmiñ ñu xam ni kon léegi yow am nga junni bu ñuy jaay luy jar junni mënees na la koo jaay waaye ba tey doyut de al amalu bil jawaari léegi nag fas nga junni ci sa poosu caaya wax nga ko ba nit ñi dégg ko ni am nga junni léegi bala ñu koo gëm nag wal amalu bil jawaari da ngay génn junni bi ñu xool gis ko xam ni yow mi am nga junni mooy wal amalu bil jawaari moo tax ñu ni ngëm yàlla da nga koy fas te roog seen ca sa xol ba nuppi nag wax ko ci saw làmmiñ ba ñëpp xam ko léegi nag nga jëfe ko ci cër yi ba ku la gis xam ni yow mi gëm nga yàlla waaye ñun mal asaf contraire bi la ñuy def nanañu ko wax rek waaye jëfee ko moom nga yàlla xam doy na kon man saama ramadan imaanoon waxtisaaba damay gëm yàlla bu mat ngëm yàlla mandarga yi mooy loolu mu wax waxtisaaba nag mooy nga fas yéene fàggu tuyaaba fas yéene fàggu tuyaaba waxtaane yàlla daa mel ni yow mu tiim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier yi bi dina ñëwee yow ni yàlla ñor taatan sa xol mu tàmbali naan yàlla nee na yonent bi nee na waram xam-xam yi nee na nit ñi tàllal seen taatan seen ndab di déglu ba yàgg ab ministre ñëw mbaa député mbaa ki nga xam ne mooy maire koñ bi ñu ne kat ceeg wax ja li xew mooy ndab li da nga koy ubaat mbaa mu xajam kon foofa la fa yàqu kenn xamul nu mu toll kenn mun la ko wax kenn mun la ko wax ci leen mayen bi màkk ñëw ñu ne ah diw munu cee ñàkk bañ a sàddi grain de salam kat ndax moonu may billet may nañ ñetti billet may nañ ñeenti billet kon conférencier bi dañ ko war a tudde rek conférencier séddale billet yi màkka te bañ koo tuddee conférencier weeru koor conférence weeru koor déedéet tudd gën ko conférence séddale billet màkka yi rek séddale billet màkka yi moo tax suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum wa sabirin wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum wa sabirin suratul ahqaf man yàlla bu ma dañ mukk di leen examiner di leen examiner di leen examiner ngir damaa bëgg a xàmmee ñi nga xam ni dëggal nañ ay mujahid lañ fexe nañ ba installé benn logiciel bu ñu tudde asabru mun ci seen xol logiciel la boo xam ni da nga koy installé ci sa xol asabru mun mun mooy tax nga mën a def li la yàlla sant bàyyi lim la tere mun do ngay tax nga mën ko waaye boo ko munul doo ko mën ndax intérêt yi nga xam ni moo la wër ba di la ko tee mën a mun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xam ni mën naa grippé sa logiciel mun logiciel yi nga xam ne ñoo la wër nga xam ni mën nañoo entassé sa logiciel mun logiciel yooyu bu fekkente ni amuloo antivirus seen virus day yàq sa logiciel sabru am manam mun faw nga am antivirus rek antivirus
motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna muñ ba def ndigal yi meuna muñ ba bayyi tere yi atana alamu mujahidina minkum wasabirin mujahid bi moy antiris al mujahid moy antiris moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antiris bi su ko defee rek logiciel sabru dal di mané installé wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru hatta na'lamu al-mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus yi bëggé ñëw ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibn adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom baraka wa halal waxe borom moni rom adam lepp lu jëf jëfuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adama len rek la jëfël mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla lenn kep lañ mësta defal kudul yalla moy koor rek lañ mësta defal kudul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal kudul yalla boy jaamu da nañ jaamu kudul yalla lata ak usa ak manata ak salisatu ukhra jaamu nga len boy saraxé tarxel nañ kudul yalla sarxel nañ ko dul yalla lenn kep lañu mësta defal yalla moy asawm koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu tok sam ñeul bal ne a ne kullu amalin ibn adam la ila sawm fa innahu li wa anna ajsubi dam adam lu mu def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man na am sax buñ koy def ngistal tabina ca buñ waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré fenn taxul ku dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu xif ak mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye xif ak mar mom yalla kep lañ ko mësa defal min tulo isamsi ila khurub isams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi ya nga ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabaarak wa ta'ala ñu ngi do sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital alayhi salatu wassalam nena protection la ci julit bi
te digënté ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wi rawal ak ëlëk na uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wi tak koor défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni koor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yebbu safara rek anti misilam moy koor lolou yonnati sallallahu alayhi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alayhi wasallam li nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla dako xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla dako xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sti wa jalla waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor balé alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk ko wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam moniko xibar moni asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfahani lil abdi yawm alqiyam musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax nena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyam duggal ko aljana yaa sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu nena demal nga wagn ni arafi wéru koor wuni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox nit araf juroom ñetti araf wuni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox set araf juroom ñaari araf wuni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la buñ tuba neena bo woré te yalla tax borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ni la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ni la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba neena yowmal khiyam lol la yalla defal dalay ubbil juroom ñent buntu aljana ni la setal fu la neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci ni fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi seigne touba ni sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëgg ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla
li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm tenku ñu jëm soow ñu ño xamni waxa ñun ñoy wa kër Khadija wala ño sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm saw la Khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñeu mom tamit dal leen di ramati ramati leen on yeekum wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek naan Khadija moy aaw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ci tabal ma yow ki ngay netti istiwaru Khadija mom da pareegut mom pareegut doko wax fi Khadija jaar ba toll ba melni mu ñal yow jamono bi ngi ko nan Khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu grafas intanu grafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masal nuyu nan yenente bi nuyu subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija day kérok ba muy tester expérience pour xam ndax Muhammad ay jinné ko sadd wala bok malaika la gis expérience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen pass mu soorom ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis muni dedet muni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy bu ko tay def liggeem nak bu da raqib ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy defu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen bi mel ni wara mel malaay malaay fi koy garder dañ koy defandar dañ koy defandar ci jinn yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen bi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy aar dañ koy defandar amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek legi bo mbé ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am doom mutati ni nan sasareekum sasareyan lakum ni ngeen koy tuddé bo muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma aliyas billah waliyas billah ñu malaka yo xamni lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko waru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba ak ñi sélal sollu jot ñu wëru koor dong dong la yalla wax ni di leen sollu jot ma ngi leen di laaj fan ngeen gisagul jigéen di faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñuy mur lepp
aw gënaaw tooyu taar dess na la masa muur ke nga muur sa bop ba la ñu la muur tooyu taar dess na la masa muur waye kon muural sa bop ba la ñu la muur gis nga ñew kenn mënta tay ñu muur la kenn dañu ñu nekk aduna buñu gor gor lo ba muur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaak yo xamni bu ñewé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow da wo muur dañ lay muri sah ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër wu ñu nek ñu wëru sahban baba koora gi deggmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gaday makka ñu madina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratalé wëru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasalam dik adina waye bisub altini bi nga xamni fa lañ mi déggé sallallahu alayhi wasalam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran du wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ayu annas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yéfer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ayu annas ya ayu annas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatu munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nek bi sifatil amma day am ñun ko jaglél moy kan moy kiko gëm nga xamni mom kiko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir nabi mu na wara dootu wax ya ayu annas waye luñu wax amanu walay wax ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu nga xamni ci misal doonoon yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoo ko beral wala won yeen wa Daru Ihya Ulumuddin kon amna ñoo yoxal kon ci misal bu jëkkoon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayu annas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam e ñi nga xamni baax ngeen jaar ñun fi ngeen wara jaar ba baax legi faratal na ci ñun koor lutax ñi yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene ñi yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene lan lay tek ñi bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yene ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam e yeen ñi baax faratal na ci ñun koor kama kutiba ala lisina min qablikum kon ni nako faratala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun
jaar ci yoonu mbax te waccio ko muna muna xam nga li kay top ragal yalla ragal yalla ndax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la alakum tatahul ndax bu deug resultat bu moy ragal yalla ndax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga farataal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan laam juroom fukkam juroom benn fukk borom ni ayaman ma'dudat ah yeeru koor di ay fan yu niiw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niiw kepp la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yu niiw dong la ayaman ma'dudat ay fami limu rek la mom koor ya man mahdudat borom mo na jangale abistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokku ci ay man fi adam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokko ak yalla comme ngay jokko mudu may ci am telephone nga jokko ak sa borom mon yaru koor da bok ci wer yi nga xamni balay may occasion nga meuna jokko ak sa borom bokku ni alu munu la alu rabbi suba yalla motax seigne touba ni najaytu rabbi fi shahr ramadan سحر الأمان والمنى والفيضان رضي الله تعالى عنه من سنتوبا بوير كور تيرو داماي جوكوك سما بروم بار تليفون داماي ديالك موم مي ديك ما اب نوبام ما ديكو دي سماي سوخلا مي نخ وير كور موي ويرو امان ويرو سيكوريتي لول لا سنتوبا واخ بوكناتي man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la yaru tirangala xam nga bo xolé julit ñu ñi dépasse ci yaru koor at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay man fahiyatam mom yaru koor moy wéru xewal la wéru tirangala wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata yaru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ seigne touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diko sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga diko orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina la benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal ni day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen yé di leen war di leen delo ci
lolou lukay maye luko meuna may nit ki moy Faydur Rahman. Faydur Rahman Faydur Rahman Faydur Rahman manes nako amé ci wéru koor la Seyd Touba wax najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan liman Seyd Touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru Faydur Rahman la nuru diraya nuru diraya nur diraya nur diraya moy lan alquran bi ni nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci tere waxna ko barki dembu bi may def te moy asti cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan bu nang ndax Faydur Rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang Cheikh Mustafa Saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ni rek ma yewu ko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni Seyd Touba leen liggey le ba gëreem leen bayilin nga sukk ci sen rol ni dila jangal waye yemi nita sa wajur yow cheikh mustafa sale sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca salia jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur wowu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax naan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ Seyd Touba ñom Cheikh Abdoullah miraran buma leen de gis ku tax sama wajur sa buy dem yobuma Cheikh Soye bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke ka zalik naka nonu Cheikh Seyd Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum andon ak man dem gané jiko Seyd Cherno Diouf Lambaye Seyd Cherno Diouf Lambaye radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci Seyd Touba nak mom Seyd Cherno Diouf Lambaye bam demé Seyd Cherno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñun ñett do nga ne ci ndabli man sama wajur Seyd Cherno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñune wu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñune wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seyd Touba ñuy waxtane Seyd Touba ba fatte ma man kenn dëggaluma man ceewu kesse do ñu ci lay lek ceewu kesse rek wa ñi sant jaxate ak sisé nañ ma bal ak silla ceewu kesse rek bañu waji juk Seyd Cherno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fumako gis way bi yar upp na way wala gongone ci bam tukke ci ndab li batay lalul ndawal gi dal ni suxet ko di gnar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Seyd Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seyd Cherno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seyd Touba wara gontul Cheikh Ibra
ni nganam nganam ni tepp ni ma abbi cheikh yi mou wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané luma ko sant doit lolo tax mag ni bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam dal nako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadl lil mutaqaddimin al fadl lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek señ tuba ni ko tufu bul waxati lolu bul waxati lolu lu bax ñu dëkk ñe dong ko manam mu ñu bu ko waxati mu buna mané ko gañu mujju ni gañu mujju ni kuddu ga yalla doon seddelé yu baxam ya kuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam sotti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay nam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurum ma diko wax fi ba yalla nako yalla jeegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hajjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla jeegal te yeureum ko inshallah taala kon Seigne Modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam wër yo xam duma jàngalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danak way wax na deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minin al qur'an wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale do na jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne modou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppey dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen addiya ñu leen di wax jazakumullahu khayru jazaihi
di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xam ni sa bu ñew Sénégal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xari ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal Yalla borom barkel dundam ñu lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xam ni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mu sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma len ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna deynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna deynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek lay leen yalla wërsegal min ci somp dara ni dara ji am jazakumullahu khairu jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barké la leen seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim ko di jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñeen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou sow nek fofu ci angleterre buma joomut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci bitim rew mo ak soxnam momit non lay ande ñun ci liggey daara ji yépp di wax jasaakum la waxe jasaahi serigne dawdi bi gën ñu ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jottalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja li mu nekkal fofu way ñu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di wax jazakumullahu khairu jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko deg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñoo ba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jomb ñom mam bu sa ñass ak soxna mam bu sa geey momit ko jël na ko deg fan yele ci gënaaw ndeysaan don na fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddii ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khairu jaza fawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di len wax jazakumullahu khairu jaza di len ndokkel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant suñu diitu mu ma dem ma yabal mané ko diet man fo ma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja alquran yonnati bi seigne touba ñoy samay marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mom fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu ak ndib wërsegal ñu te xek adina ak walakhira musal ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënté bi yalla man nako yalla nako yalla def ñu ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal mom tamit
diko wax jasakumullahu khairu jazaihi tamit jasalika taxawayam ci dara ji ay sa bu ñu fi demana bu nek day ñu ci dara ji bakaram muy delu wat ñu koy wax jere jef jasakumullahu khairu jazaihi wallahi seen tofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tofel ci ñun xam nañ ko ba da nga gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp sopp bu duñ la ñega xol ndeysaan ñen ñi yeureum la yeureum wallahi ndeysaan dina ñun def señ mbax la rek man koy wax señ modou mbay señ nit ngay bayfal señ ngay bayfal rek bi may wo fi fekk bo ba yaram nga xawali bu mané ko nit dimbi la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy woni dana met mané ko bu ngi ko yek rek dimbi le ma rek bu ngi ko yek mom bu yegene da nga febar rek ndeysan dut am jam lolup ak tefel rek ndeysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numu leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko deggi ci rak bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basiru antanyam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem do koy jali sunu xarit ba serigne mahmadam ni ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagn ko dina fa jaar waye far bima wagn ko naaj bi tang ba yaram bi commencé yigaat ak dis tout rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn ñu nekk ci dakar di len wax jazakumullahu khairu jazaihi di ñaanal serigne basiru anta sun borom doli ko ñeegal ak yermane te wonale ko mam cierno wafati mbacke mag ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla am ni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolou seug bu dara nit ni mom 30 ans té sorofot mom tamit nga ñew kër maam cheikh rahima fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wax di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digalé waye jamono bi mom wax deug yalla yow ni mirit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana bax dé dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayyi ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de bu yalla de ñu ñi jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëreb bi ñu leen ubbi barki dembu xali 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall won ci ray mo fal da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaax la rek mom la koy sant mom cheikh ray mo fal lu seigne touba jaax la rek bagn nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh ru ñu day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ni ma koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu beug nga len mom ñaari kurel yi kurel bi ñu wax bayfal ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutu beug nga len waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax beug nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jeuf ci sante gi ma sante kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li kuko beggul kukay xass ko ni dalako añane rek way beug nako yalla xam nako ñaar kurel yi mom ñepp ko beug yalla len yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatul muridiyya yalla len yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatul muridiyya yalla len yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatul muridiyya ñu ñu nekk sagu murid sagu tariqatul muridiyya ci adina yalla len ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam
radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale Seigne Touba ci adina yalna len yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khair jazaa Seigne Modou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jënde ko seen intérêt personnel, benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg, mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dikk ñu war cee jot ëllëg, wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko falsifier, di ko moomale aw nit te nam leen neexee, te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muski la fii, ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir, loolu du muskila bi. Waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll, nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan la ni lii mooy dëgg gi, nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. aw ka sulumaatin fi lbahri aw ka sulumaatin fi lbahri lu diin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun sulumaatun baadu aa fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yadillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuurin famaa lahu min nuurin. loolu alquran wax. xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo, xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéeneetul morom ja dara lu baax. am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. ndax lan? yaag moom bokku leen opinion, ndax lan? yaag moom bokku leen fu ngeen far, ndax lan? yaag moom bokku leen fu ngeen féete. moo tax nga yéene ko ko, moo tax nga yéene ko ko. wallahi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day bokkutum ak Abu Jahlin fu ñu far, waaye mosu koo yéene safara. yonente sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak Abu Lahab fu ñu far, waaye mosu koo yéene dem kaso, mosu ko koo yéene. jamono bu ne kay da koy laaye biir rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko ñaanal yàlla, yàlla na ko yàlla gindi. dañ tuubaa nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xasee am gisul saafaraam. xol bu xasee gumba sëñ tuubaa nee na man gisuma saafaraam. xol bu sàggan manees na koo waar borom dellu si. mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy, booy upp rek muy boy, waaye këriñ lu tàkk ba def dóom kenn mënatu ko upp ba mu boy. këriñ lu tàkk ba def oom def def dóom mooy xol bu gumba. xol boobu la sëñ ci wax ne man gisuma saafaraam ba yàgg mu ne ah kay gis naa saafaraam de. ñu ne ko lan mooy saafara xol bu gumba? mu ne xanaa dem safaru ñu wax la saa maayatu qalb daaun laa dawaa alahu ila duxuli lasi ila duxuli lasa mahwa lasi salama. noonu la ko waxee. waaw imaayatu qalb daaun laa dawaa alahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama. safara ñu wax la saa nga xam ne pointat yi mag ya moom la leen yàlla waajale. sëñ tubaa nee na borom xol bu gumba foofa la jëm ëllëg, borom xol bu gumba sëñ tubaa nee na fii la jëm ëllëg. waliyaasu billaah. xol bu gumba tax wuuteeg nit xalaat, wuuteeg nit aw gisin, wala nga nekk nit koo xam ne doo nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokkum jullit dem safara. ñu ne la sa mbokkum julit dee na nga di ko ñaanal mu dekkee safara. wala njaay de nee na yéene néeg la borooma cay fanaan, wala njaay nee na yéene néeg la borooma cay fanaan. yéene néeg la borooma cay fanaan. xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéeneetul moromu doomu aadama dara dara dara dara. du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may. yéene woo ko ci dara dara dara. boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coowareem moom yàlla, ci mbaaxam moom yàlla, mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko, waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex.
ci ay paralom, ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram, ngir lan? Ngir doom adama yi wedd ko rek, ndax gis nga mbolo top ko di ko sukkal ak ramal te defaluñ lako. Yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab, wan mbolo ma lan moy as-sunna, te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ak seen sago. Waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba, ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alquran ko wax lolu aw tag la, alquran jeuk wax gumba, gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw, ndax alquran ko wax. Abdullah ibn Maktoum nga xamni moy serigne gumba yep, Abdullah ibn Maktoum mi serigne gumba yep, gumba lako alquran woyé, gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen. Ñu naan borom ñaari tur, du ben borom ñaari tur, goor jigen la tud ñaari tur. Ya gis ko amul ñaari tur, ko seen muy dem amna ñaari tur, Samba ak Demba, goor jigen la tud. Ko ci laq laq la ko wër wërale til nan ay sel makhag nan dedet. Alquran mom hima yala tud gumba la wax, gumba Abdullah ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku dirul nakarlu dirul kaas. Wax ngay nak neena ko bañ la nga don da fek nga gën ca ñaaw, ko bañ la nga don da fek nga gën ca ñaaw. Aw ko sunu matun fil bahri li diin yakhsuhu mawjin, xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara, wala sax do yam ci yene ko ko. Waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla, yalla na deke safara. Ndax lan? Ndax bokku len position mbaram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun. Neena seen xolis gumba yi, seen xol yi tilim yi, seen xol yu dand yi man yalla yobbi wu len ko de yene ko yobbi seen bop. Kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun. Reynu, reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug, xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk mukk mukk. Waxtu wo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko, soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek. Yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa. Xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol, motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa, jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu. Talla bal rana alla kulli ma kanu yaksibun, febar bobu la señtu bax ni yalla musul niko ci mom. Salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima. Rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug, febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug, febaru reynu. Al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun, febar bu ñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop, yene ko fagul sen bop reyn, yene ko fagul sen bop. Di fen di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn, di bañ deug di bañ deug ba am febaru reyn, reyn reyn. Ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy ku dul julli, ku dul julli ba pare do tuddu yalla lu bari, febar bobu dalay gaawa dal. Waye danaka moy ak fenkat rek, fenkat fenn ku ne xam na ni bu julle julli wut, bu woret worut
bu tuddé yalla tuddul yalla fenn kat bu jullé julliwut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenn kat fenn kat fenn kat bu tuddu yalla mok yéfer bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor na ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yéfer la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye bokku de waru ko def de njaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tuddé ay fénélop ay fénélop yalla xamna ko ay fénélop ñoo xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fénélop rek ay fénélop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek da nga xamni li fenelok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabale aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yagg dig rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay must yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko
fal bu sàggan, ndax ni àggagul ci dee, àggagul ci gumba, waaye dafa sàggan rek, su ñaanee yàlla du ko nangu subhanahu wa ta'ala. Looloo bari lool nag léegi ci doomi soxna yi, barki dem wax naa leen ko ci barab, nee naa leen dellu leen ci der yi, ngeen tarbiyu turi yàlla yi, dellu leen ci sajaada yi, ngeen tarbiyu turi yàlla yi, ba bu ngeen ñaane yàlla wuyu leen, yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faaliwu leen. Lu ko waral alxalbu xaafil, xol bu sàggan rek. Alxalbu xaafil, yéen a ngi dëkk ñaan te yàlla faaliwu leen, yàlla yëgul ni sax guddi ngeen. Lu ko waral mooy tarbiyu leen benn turu yàlla, benn turu yàlla tarbiyu leen ko. Te kurus gi bare nga koo yor rek dangaa jëm ndaje, boo demee di loq loggal rek naan tocci tocci tocci tocci, waaye boo ñëwee ci kër gi ay ca kaal nga kilim ba tëdd ci sa canapé di naan sa kanet, te naan naan tay faju. Gaay loolu li ñuy wax de naan tay faju. Dellu leen ci seen sijaada yi, ngeen tarbiyu turi yàlla yi mag ñu yoroon ba nga xam ne luñ ma sa wax yàlla def ko, luñ ma sa wax yàlla def ko. Sallallahu alayhi wa sallam moo ni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin, la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i, yàlla du nangu ñaanu xol boo xam ni borom dafa sàggan bu nuppi nuur ci am po, sàggan bu nuppi nuur ci am po. Léegi xaalis la gaa yi jël remplacé ko tur yàlla yi, business rek yàlla xam na ko. Business rek, boo deful business direct yaa ngi koy def indirect, indirect. Pour yàlla yooyu nga xam ni moom la mag ñi amee woon daan ci faj njàqare, daan ci ñaan yàlla di nangu, dañ koo tarbiyu, dañ koo tarbiyu. Cheikh Mundu Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu, sikkar naa ismu latif, ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàpp yaram, ndax yére yi dab nga bu mu dab nga ba jeex, ndax toogaay bu métti, ndax toogaay bu métti. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i, yàlla du nangu ñaanu borom xol bu sàggan, xol boo xam ni politique suba politique ngoon, xol boo xam ni politique suba politique ngoon. Aywa ñëwal Touba rek nga topp kafe ngoon yi kër sëriñ si rek ba xam luñ fay waxtaane, ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu, ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet, yonent bi déedéet, Seydi Alhaji Malick kàlla jàngale xam-xam dii dama doon fonto waaye yàlla folli na ko dii daa yaakaar ni mooy yor réew mi ayca na dox ñu dem. Yooye rek, yooye rek. Tur yàlla yi dara, dara. Waaw, wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sàcc si fii. Waaye bari ci koñ bi bu gannaaw takkusaan ñu waa ko ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu, man jàngale xam-xam laay def gannaaw takkusaan. Waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen sëñ Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp, kooku daa tëju bopp, moom du dem fenn, moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni, mu ni leen kooku rek mat a xamanteel, kooku rek mat a gis. Waaw seen genn te kilifa ya waaw bañ ko ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn, moom daal daaraan gi jàngale jeex na, moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox, boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon. Wallahi nite ko wax fii dañuy dëgg nag. Yàlla na ko yëre yàlla yërëm, léegi faatu na. Yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil, mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla, fexe ba
xal bu xaafil du leen dugg mukk. Sun borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahum llahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun. Borom nee na aw gaay gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Sun borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen, waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fi qulubihim maradun, seen xol yi dafa feebar, waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faji, nanguwuñoo faju. Siyaare jiw nitu yàlla, dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu, li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax, borom xam-xam buy wax, demal nga xool ay vm rek, demal nga xool ay vm bu amee 10 vi baax na, ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu la mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu la mbadantaan 1 million de vi. Loolu kay fi qulubihim maradun, sun borom nee na fa zaadahum llahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi. Ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. Moo tax fa zaadahum llahu marada, yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma. Yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fi qulubihim maradun fa zaadahum llahu marada walahum asaabun alim, doo nga cay topp nag. Sun borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yu kasiboon, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la. Bima kaanoo yu kasiboon, li mu leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko, tawat ji di dolliku di dolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee. Nga xam ne duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara. Kooku ni mu bañee woon diw, yàlla na dekkee sawara. Kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah, dellul gannaaw dellul gannaaw. Xol boobu bu fekkee ni delluwoo gannaaw, xam nga fan mooy sëg muj? Xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asaabun azim, walahum asaabun azim, dellul gannaaw. Ndax boo delluwul gannaaw fii doom ngay mujj. Xatama allahu ala qulubihim, sun borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju, xam nga fu may jëm ak moom, léegi damay mujj kaste xol bi, kaste xol bi, kaste xol bi. Wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara. Wax ju wax yaaw taftal ca, waaye moom bis ba dér siwut oto yi jël ko mu yóbbu. Waa lu mu yóbbaale xam na ko, li mu yóbbaale xam na ko. Genn kilifa na ko yàlla dolli wér, jamono ci gannaaw daf ma woowoon, ni ma yow day dama laa xaw a ragal tuuti. Ma ne quoi, lu tax? Mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, te yàlla def ko. Ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooka, taxul ma yéene ko ko kat. Waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla, dogalum yàlla, yéene ma ko ko de. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi. Comme Saam rek la doon bañ muy foloote, bii moom dana foloote bismillahi taala. Kon añaan mooy waral loolu, xëy na ñu waxtaane ko ci kanam. Kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim, alxalbu salim. Ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq. Moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim.
ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu baax yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam mom la alcorane di jinn ñom waré da len di dugg waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout ndaram na innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma ngi len di misal xoli ga nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñ dege warate gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tip mune rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aqul lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk lima len di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geejju njegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërsek woowu ñu yalla dik wërsek woowu ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma adirhu wad dinar adirham wad dinar adirham wad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram xeetu musa xeetu isa xeetu ibrahima xeetu sayyidina isa mu ni xeer wu fi massa jaar am nañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mu ni mu ni gis nga xeeram sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xerem biñuy jaamu moy xerem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xerem mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jaamu akay deug akay deug bokk yi li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral xaalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique dem politique légui politique bi nga xamni nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yi yu bare koy waral yi yu bare lan la lay jural xaaliss mo tax yonenti ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni da nga ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa nonu wul ñaar deureum lañu yamalé
musawiyan dinara ay nibil madar don gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinara ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam bi ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbam boole len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yenen te bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mune wala immune ko way rusnuma daan yalla yalla bi ñet yon nak loolu musuna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena ab jam li feej di gudd nebet di dem muna am ni jeufam digeen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ina borom nebet yu gudd muna am ni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalbu salim al khalbu al mu'min waye yeen ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol te yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata xam ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste
poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne djibum poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngén di waxtan ba yagg ngén gindi konté le dég muni badjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante aminta xujjak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhul fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon nala ngeum jaralon nala baña fen mo ndax sa ngeum jaralon nala baña wor mo ndax sa ngeum jaralon nala baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon nala ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon nala do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon nala do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon nala kenn min la gel adkhulil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé poste bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xañ ñen ni ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo mana aji ji makka mayena la wirum yaram go manona aje ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey
di jema jay nan am mourid sadikh ngaan di jema jay nan yow tidiane pur et dur ngaay ba neenga jumaaji doyna la wolis dem makka yow wol jumaaji doyna la wolis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bindu mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Serigne Touba ñepp ñu wolu Serigne Touba ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Serigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Serigne Touba da ko wulu won mom yalla xam na ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax gaani bari dañuy paccax waye sanguñ de ca ngaayal sunna dedet da nga farata de paccax ñu bari jokku ñu dañuy paccax ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy paccax don paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkan bi rek da ni fip jinn ciew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wis ci kaw non rek liñ wax paccandiko day paccandiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokki delo ci den sen xel
wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej burul walidain alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana wa bil walidain ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla nga demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo di jek sey na ta dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadis neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon batu hal halk bi fi alaku ak hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wax ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone wu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jeeg jigeenay doon jeeg waaw
jeg mom jigen akay don jigen akay don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silma kha xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la nexe nga tudde ko al khalbul mu'min

mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Sénégal té kenn wor ma la tulen légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbaadu mag ñoñu mag ñoñu ñu war ma len seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ te dañu fas yéde sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bi sulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fañu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak leen te bo demé ci source fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci aboy ci bustani teutu yonentu ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba mu ni ma ma yamil tamil bilam tira'i yena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal maliki fi aada mu ne fuñu dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu ndaw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu ndaw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram mu ni noy def mu ni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabir al isla' lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg ton nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wa aka gudd yonu defar xol yonu defar xol
yoonu defar xol li jaamini da ngay mir benn bis rek naan wu tay kay di kof kofi naan wu lay kay man bana limal wu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil du benn fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukki at isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom menn xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na menn xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fetti li rek la ci señ Touba def mu dem fetti li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci banexam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu ni defar nit yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara luko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakkar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu leen massa nakkari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ñu leen massa nakkari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korite ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax kula ko wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ Touba néna yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba neena ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak nima hasal manhaj de yonu bax la de nima hasal manhaj de yonu bax ngogi de
yoonu defar xol mu na mune nihma hasal manhaj nihma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu nihma hasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'asusa bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'asu sabil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu ngamay téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kibr ma al bot ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexé ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobé moy asso nay ba dëkk nayobé ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañu nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim digal war mal ko digal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ni ñukoy sohoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sohoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yéré ko ko rek ndax yalla delu la sa yéné sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defar nag ni nga koy xamee mooy borom kenn dootu ko wéttali ku dul yàlla kenn matatu ko wéttal ku dul yàlla borom xol bu defaru foo ko fekk yàlla da nga ko doy wéttal yàlla rek ko doy wéttal
bu ñakoon ñepp te am yalla yi bax na bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna yettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wettali walli yi diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënte sénégalais yi te duñu ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënte sénégalais yi ko mënu ko fi indi way yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musu ne mel ab sénégalais am jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li sa portable rek lolu nga ne ko rel wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon barap sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara ngu ko yal na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jamm di jeflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ Modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yéne ci dess gona yaa ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala ñi bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci xofale kenn dara waye dëgg nak mom la fa suñu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ngay warwaral ka warwaral dedet lolu mom fasuma ko yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxama ko gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di génn ci li aha kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari bi ñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeb mom jigen lañ ci xam ak jegay sey
wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh ibrahima fall li da nga deg ñukay leebu naan mam cheikh ibrahima fall de melna xel la ñi lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahima fall mel ci seigne touba mam cheikh ibrahima fall lim mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dank suuf niko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waje di ñewi di sakku dimbal seigne touba niko demal ci cheikh mudou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu ni ko aw alaji fallu yeen batay dal mu ne su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir wa ngo ko sé gaay mom ni melni goor ndjay ak ñom mbaye ndjay dañu bari lol legi dañu bari lol nang mu ko kon dal seigne moudou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

mo gën ci yeen ni len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen rahiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax nak commerce bu jaar yoon ni ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax nan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôle na bopam julit ñu mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gi gaday lolu moy deug deug gi gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gi gaday nonu waxe ni julit deug day fexé ba do lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba waxne ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarhan ya'rib intuba ni nam mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq der doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lëndëm lëndëm lay doon ci sa bammel ay lëndëm lëndëm lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lëndëma yi bammel lay jural ak lëndëma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo déké ba téw ci sa kanam borom abisitu jalla jalalu khalaqna wala na bokk na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi pobar fe mousi laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi pobar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lam nga jël liyek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lolo nga dal koy jël nak dem jox ko sa njabot kèn du len mëna yar sa njabot gogou kèn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale mo tan njabot gi kèn du len mëna yar ken bu meuna ya budé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dërëm lay jël djuroomi dërëm lool da jël randal mo

tu billah djom dirham dong lolou da ko jar da la ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dirham mu am ci mbusu juromi dirham lol nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar risque na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey juste am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor chat ak banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitelu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu leen bay at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'una sun borom neena bo gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taral woor la ni yow li boko don jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko don jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko don jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taral rek nga bayyi don ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doñ ci soufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraal kenn du taraal sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydi nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isine ba isine linjan lañ ko xuma isine kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker
ñu solal ko saako yi suuf sottil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saako ya suuf lay doon wala ñett ya ka nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moomit mu ger ko neexal ko ba du génne soosu nga xam ni moom la ci péser bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci péser bi def du ko nangoo xool ndax lan péser bi wax naa moom am na lu mu ko jox di ko bàal mu jàll bàal mu jàll suñ borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën neen dara lul rek la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyi ko bàyyi naxaate bi ci seen biir la'alakum yarji'una la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw suñ borom ni demal nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xool ma nga suuf en raf demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu muj fan la mooy alku alku rek alku rek banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara moo xam banque yu mag yi la moo xam banque yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muxsinin minal muxsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la'ana allahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la'ana allahu al-akila riba wa mukilahu wa saidayhi ñi nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla ni leen yàlla yërmande yàlla sori ñun waaw lu tax mu ne hum sawaaw ñooyam mu rooy fariñ hum sawaaw ñooyam mu rooy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi mu rooy fariñ hum sawaaw hum sawaaw ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax suñ borom nee na yaa ayyuhallazina aamanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma nga sóor ci baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom
te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayyi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokku na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même benn virgo ñu ëppalante ci bokku na ci ñu bokku même virgo bi ëppalante wuñ ci wayé neppul yadd bi yadd neppul yadd bi yadd ñoy yëp ay xéetri ba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ndé sama ki bañ bëgg fay sama musul bi ñu wax ni

Gente que hombre, no. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mën a jëm te jëglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu boo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Ya ayyuhal ladhina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi tek ca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi tek ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam dangay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ca sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonente sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawwudu subhan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu lañuy dundee, loolu lañuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutafifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqissu, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS yi day retard nal na VTS yi day retard so beugé jënd bu bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na wax ni auto bi day kay sangam amu ci mo beugé jënd bu bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki mune mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaad yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji ila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi de mo gëna lewet xarum yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko bëgg rek dañu cheikh modou fadal bobu dañ ma netti ni ma da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñem bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamene dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dareet ni bay di dayma ñam bi ji way muneka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor muneka waw kay nak ñam bi ju melni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dede inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eyib rek lu cey eyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp li eyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq neko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci na ci eyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-khilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandiseum daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm bokk na ci xilaaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci xilaaba moy Serigne Modou Mbaye Cham yoram magasinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa wa kassa mom lay waxale légui mu am ben way bu complo Serigne Modou Mbaye Cham dal di ñew tan ni man marki bi la doon wër Serigne Modou ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni a marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé Mustapha Mbaye Sall mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp woyluñ leen mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé bo ma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko yonantu sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warona leunt yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla da len di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barke ba newan ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocc ci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadis bi netti nako abdullah ibn umar neena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara neena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan doom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lumi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fang ko daan jele ñew waji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témel nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous ñu wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganuñ de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la masindi yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan sallallahu alaihi wasallam neena commerçants yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçants yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënona bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçants yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu ciup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wa su'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'ada wi commerçant bu sécer ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'ada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abou bakr commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess abou bakr len ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ moudou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way new doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñen fu ba ñen fu ki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñen fu ko xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu len mutafi fi de fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 légui nak li gëna graw moy légui nga jënd gasoil bu nepp ñun la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop ma nga gis barki dembu ci journal bi ndaysan aw gaayé yo xamné dañuy marché ñu né lu ngeen di marché ñu né ndax marché ndif mé cher légui ñu né ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagé ni ngeen di doora marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alcorane non nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ni jappal sa njambur rek kenn ku ni baye bo nga japp sa njambur ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ toll so waxé deug mu xass la saga la tout mal mawdou bi lele buma koy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben yon la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say dañu reey bu tuddi ci souf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewé ñu wax ko rek wax ko to yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamnako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xamnako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom waye lu mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jël 20 million mom mu soxla 10 million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tani ko daf sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru 20 million nara wel ci lan 10 million waylun lil mutafifin këru 20 million na nar ko wel lo ci 10 million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñun wacc nañ bu wacc rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan inshallah taala benen yon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñepp ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gay nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dañay yonne daara ji ci ak soukar jassakumullahu khayra jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji de waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaayi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñewna fi interrogé ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom la do wuré dama fay bëgg indi sama dom man leen nak attu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jangal alquran moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jangalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem bu ñun ñepp ñu jangal alquran waye nak wala xanday neena daanu dejul suuf ndox deug yalla li fiin ma ngoy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lolou lamay tuti xebumuko wallahi bo doon lim sa juroomi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xamnañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkati alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxeere jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sa ko soble la mëna jax xébu moko nak ndax man waxuma na ma kenn jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alquran fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé degleelumako domi donga bi dong manam bayyi donga bi mbaa yaayi donga bi bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yam amul ben parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dom febar ta xam ngeen ni dom ngay fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dom nga bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo bu won gam bi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juroy baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jasaakum la waxeere jasaayhi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ca jasaakum la waxeere jasaayhi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna ba Sar ak borom kërëm señ Wali Fay noonu lañu nuyo señ Kossofal suñu wëlëre suñu xarit señ Cheikh Dionne moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxnaam soxna Maymouna Amar noonu lañu nuyo ku ci mel ni suñu jigeen ba nekk fële ci Amérique di soxna Wari Diouf soxna Daba Diouf safrula man Wari Diouf soxna Daba Diouf ak borom kërëm Seydina Ndobo de ñu leen di nuyu ñu ma de lim
ñuma jéxal fàttiwuma soxna Njoba Thiune.

nibi am luñ ci génné sanni ci all ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saxu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saxu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolou ñaaw diko def lolou naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal diko koy dindi ci jamono yi ndaw lolou moy mu'jisa bi yaron tou sallallahu alayhi wasallam miracle biñ jëkke defal yaron tou sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saxu sadri opéré ko xoc dëni bi génné ben lumbu wu ñu nekkon sanni ko ci all ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy ben ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saxu sadri mi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañu daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba bañ koy jax jaxé sayyidna alima and ak borom kërëm dal di daw ñew biñ ñé fekk nañ ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonante bi mu tok ci benn dett mbeer dal di calme rek regard benn côté rek ñu ni ke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanel ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jëm sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saxu sadri ñi ko jëkkale defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ca bam nekké ca sayyidatuna alima mom saxu sadri fofu lañ ko defalé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna té amul wo dara légui dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce tax boba arab yi seen liggéey yépp commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takk soona dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bimu and ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na boba amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa alayhi salatu wasalam yegoon nañ ñu amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré yi téré tawrat yi téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garab sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñewé mu juk jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollo dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax buhayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra momu bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xeyntu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek
mu ñew jaxaso ak ñom.

0: comme ñom même bi ku leen bimu accès ci délégation bi nga xamné Abu Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mudu jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel mo gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj de len waaw yeen ndax duma len invité way ci bokk añ ci misal ni akay ni kon ma len invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némiku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu akay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day garde girga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci souf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk la mu ni ko gis nga yaangi ni jëm saam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogé da nga am responsabilité bu reuy té yonentu muju jamono moy xalé bi nga andal moy yonentu muju jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantu voyage bobu délo ci yonentu Yalla Muhammad Makk dal di ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager pour voyage bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ndëkk gi rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci Ahmad Bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yasilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya señ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bobu nga xam ni ay miraclam da ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew diko keral mu ñu yonent bobu da bok ci ay mu'jisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si manam muni xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci wali amna ci wali yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol bu nelaw san depa rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama ter moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay karamam te ndugal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral tasalika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokku na ci ay muhjisatam mom yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy weñ duko dal weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba niko yow cheikhul khadim yow ahmadou bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat man amani dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak lila weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ju seigne touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm lay fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax seigne touba ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alaihi wasallam weñ daw ko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mu'jisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonenguko yim def mu am yeneen mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep depo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu nañ ci tambale mu'jisa yoyu nañ ci tambale alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e boba gadda yegul xamagul madina ci sayr waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni mom joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna awlahu li nurihi min ayatina innahu huwa as-samiul basir nga suratu isra la ci ngalama bur bi nga xamni mo yekati ab jamam ci guddiya jele ko baytul haram yobuko al masjid al aqsa muni bereb yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisee man yalla ma def ko du dara ludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bimu joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bimu leme sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'aha ngeen ko xamé am doye ba nga xamné agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ci guddig laytul al isra wal mihraj lako yegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waw loy def ni muniko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatul jibril tay gisun boromam gisatul jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu Abu Bakar mu wetti liko tuti muniko xef ya Muhammad inna rabbaka yusalli yow Muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mu fasiru ni tawla nga ci ni gagne ni ni al ufuqul ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënte Abdullah ibn Abbas ak sayyiduna Aisha Abdullah ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow Muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyiduna Aisha ni wallahi kuni Muhammad gis na yalla waxal mako lu deug Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul boromam ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajje waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajje mané Abbas lim wax deug la sayyiduna Aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yonent bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni Aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni Abbas gisna sama borom deug la Abdullah ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yadi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne ñu yalla mel lu ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw ñu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñuulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aïssa ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alaihi wasallam niko wa arab min yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ayna la sallallahu alaihi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonku ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom Abbas du ci tegat ben question gem na ni Muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy
1: sayyiduna aisha nim tontu niko gisuma yalla moy gisuma ko ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol alayhi salatu wassalam man misale won ko ci gamok lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees ba ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka li yek ndax bañ koy soodé ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara mo tot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni peut la daw dugg ci bir donc ganar paka lolu ko fenn motax yegul ñew ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wer gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma señ sam Seigne Sam wala na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci ci fajar gi nonu ñu Seigne Sam wala na la pank ci l'islam non la mako waxé yalla nako yalla jéggal mom tamit té yërem ko baye sam té do li jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la dal ga mo def fa conférence ba ñibsi wat gaay di ciow rek man ma né ci li man né rek gaay ciow rek alayhi salatu wassalam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gaday ñew man suma wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alayhi wasallam la fa gis al ufuq al ala ki manam jibril la fa gis al ufuq al ala jibril joti wufa al ufuq al ala wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong mo fa joti ak ni don yonent bi alayhi salatu wasalam masona len ko misal ci seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma woko wo mu bañ ma wuy mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci genti gi ab dir mu ne cepp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ne ma bing may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa xarit Musa kallimullahi, Isa ruhullahi, di netli, mom yonantou bi sallallahu alayhi wa sallam,
1: yonent yu ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñu rekone yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak waaw xana du man mala ubil sa dunni bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasul waré ñett xéti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé il muhaqqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci geul guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sopp mom il muhaqqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeenté yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xéti xam xam yoyu la yonenti bi jëlé ci boromam kéro guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xéti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa dëgn duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won wala ko tejjil kan mo la ko tejjil wadahna anka wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na lako lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa raka lima la tegil ni bama lako tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yum mu ca warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal malen ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musse ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow muna moy digeunte so musse ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen balm xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikraka man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal mo defal na lak sikrak fa inna ma al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudre ko fa inna ma al husri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudre fa inna ma al husri yusra inna ma al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dana indi solution fa inna ma al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indil la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal no am ni ko fanzab bakkal yalla tudal yalla isa farakhta fan sab bo julé ba selmal bul ni bakhar ñet dem defal baxetu saliyat
0: na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selma rek faxasu jog ni ñoké dem sa yoon bako yalla gëreum mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent rakka sa ndig demul ab yah fokul wallahi war nga ko bak bo selmalé
1: way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
0: way la rabbika farqab isa farakhta fan sop way la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manamu ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek
0: Seigne Touba firi nako
1: al ilm wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxel ñaari taxe fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey
0: jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farakhta fan sab way la rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey
1: kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew medina suma nawara digeunte makka ak medina batay muhdisa yu bari feñ na fa muhdisa yu bari bimu departé makka jëm medina suma nawara muhdisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata surahata ibn nawfal
0: surahata
1: suraha ya rabbi wa makka digge ni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gëlem makka gëpp dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisut ali sallatu wasallam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax xaru sur
0: xaru sur
1: ah suraha mom ñen ñi neenañ mbeerum lamb la won amul won dara waye bam degge temeri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gele man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xalé yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraha suraha bi xamé dawal na dawal ba di len seen yonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonte bi ni yonte ba nga dox le abou bakkar diko wër rek yonte bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam té man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu andé ak sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man nénañu ma cheikh anta mbacké rahimahullah masna and ak sëriñ touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal seigne touba mané seññ bu ma seññ ak talib bu ma talib ñoo and kérok abou bakkar kérok bi nga xamé ni seen na suraxata muy wër yonent bi pour defandar ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané sëriñ bu ma sëriñ ak talib bu ma tok talib bi ñu and kéro motax alquran daal ni leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolu bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nekk sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien gis no soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi ken dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mune abou bakkar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xari sour loolu lako waxon ci xaru sour ndax boba yéferi dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakkar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak Suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakkar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dani sun borom digalal suuf mu wonna faso Suraxa bi suuf dal di wonna faso Suraxa wi ba dañ bi di tege ci suuf Suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def li waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootu mala top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke Suraxa ta wax na deug gennel faso wi faso da ni beug dal di gennat Suraxa dal di war faso wagnou ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timiri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnou ko wat dal di wagnou ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal faso Suraxa wi suuf sal dikoy wonnat bu dund bi di lal suuf def nako ñett yoon Suraxa xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen yonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la muniko waye man waxuma na dootuma na top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bi Suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat Suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena sahu Suraxa tasiran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni Suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu dara lul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye Suraxa ko dabi lolou dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sim tu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar naka non yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wowo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñuy wax ummu mahbat ak borom kërëm mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digënte makka ak madinatul munawwar sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu doxa dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax umu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni umu mahbat waaw yoro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañoo xif mar umu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar wax ko ne ko ndax joxnama ndigal maratu ko Abou Bakar ni umu mahbat Mustafa alayhi salam ne ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci no ne ko nama jox rek ah umu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil nañ yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare bare bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox umu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa umu mahbat
0: bayil ko fa umu mahbat
1: wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni umu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi niko waaw saway soow mi fuñu joge mu ko li dal aw gan yu fi jaaron lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genné soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo amum sow waaw ratuko mo amum sow sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي جسب الخلوق له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasalam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasalam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasalam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasalam indi won muni tayit nak ken dootuko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujji koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ñant yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer bi da bokku ci miracle yonent sallallahu alaihi wasallam xar wer wi wa makka biñu déggé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni tuddé tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alaihi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mënu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alaihi wasallam baxna ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne kër ni kep ci pencu makk mi ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci pencu makka ñu tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad buñ ma gatchal bo mën ta xar wër yu buñ genn ma démé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci pencu mi yene na ñew ci pench mi dum jele loxom daldi ju ñun ayu hal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni in sa'ul khamar ala ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yanan sallallahu alaihi wasallam muna muni sallallahu alaihi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xarit bi ci dess dal ca kaaba ga benn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xarit bi ci dess dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legi leer na len ashadu du legi leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saway li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gam ñu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len waye yeen bis sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bis sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu set rek seen wéro yi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar Cheikh Bamba djigni nako ci raaya neena minha salamul ajal alayhi masyu sajal lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokuna ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dagn ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيغ توبا كو واخ نينا يونس بي صلى الله عليه وسلم بو مسانا رومب مونتاني اك دوجي اك غرامي اك مونتاني لا ني اندندو نانكو جام تيرانغا بركه جو بايكو سي سوت بوروم يالا بو مولين دي سوتيكو سي سا كاو السلام عليك يا رسول الله muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lolou la seigne touba ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam dox lo garab xeyna ñu wax ko place am dox lo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kuntu ma'a nabi ali sallallahu alaihi wasallam fa kharajna
0: fi ba'di nawaya muni mom sayyidina aljun karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñi dox ci len ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab bo xamni deggmal nañ ko mak yonnabi luddul da nga degg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah Mm-hmm.

yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ya dab man ana wa mbuti man may kan mbuti mini jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yaronte bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata aninu jaisin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna leerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baramba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakk ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alaihi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaa daat la xade jamaa daat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaa daak bu wo kong ba de yonent moy def bo masan di khutba rek jeul loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali waat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ Touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay boromi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam loolu bidala loolu yeesu dof la loolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dagga xale yi fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngay da ngay jema silvise ne ngay man naan bo mu walla febar hoy la hawla wala al barakatu lil mutabarrikin motax señ Touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kala ko kalam gu reey ga te señ Touba tontu ko tontu lu reey la al khadi dafa korosé ak señ Touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama a'malu bin niyyati señ Touba ni ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ Touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon señ Touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muné ko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram

barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nan ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bi se ngi ñew danañ ko nat nat bo xamni bu fekenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkëtil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yow ma xiyamat akbar imam safi xey suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañ ko yëkëti daraaje mag mag ëlëk yow ma xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mbu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom ne ko am barké lako ba talib bi ñewé net liko imam safi ne ko man de waxna ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barké lo ci kon al barakatu lil mutabarrikin nga gis talibi buy ñëw di barkeelu cëb sëriñam nga ne ko li ngay def bidaala xam nga ni ëkkugu yonent bi teg loxom mënta yam ak ëkkugu yonent tegut loxom mënu ñoo yam rawe na ko liko yonent bi teg loxom mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sangoo genn wëñam gogou rek genn wëñ gi mu daan sangoo ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sangoo rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: Con. طالب بيغا سين نيك تي بي كيرو نجاريم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارو ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارو كول بارين دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارو بارين دي ديوين بركه رك داخلن بو ديمي في تي مكه المكرمه مدينه المنوره بو نيوي تي راودت رسول الله صلى الله عليه وسلم di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax am fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal qiyamah akbar barké yalla barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul aydi bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot ndaw se mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonent bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def sun jawortu bi yawortu bi ñuy jël diko boole ak neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangaram diko sul ñi ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yonent bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yonent bi fiko yalla tek
1: way sallallahu alaihi wasallam
0: fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
2: bu ko jangate bu
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bi wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bi wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lolou amé rek fa aslama al arabiyu arab bi dadi tup duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tup duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab ga ni sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe ukasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppli ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jeelal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jël ci mo'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yi jess biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xare ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé tuuti as ndox dess ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham leede ci Abdul Wahab Sahrani no masallaj ci Ali Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci wali bi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dotu am dotu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dotu ñu am luñu dundé ndax ci barké wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq go xamni nak nit ñi dotu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toño ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak katli ko gemut yi dal wali mënugo mom xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yeene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nepp li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblis de wa demé man na do wa demé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammel nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal damay wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mo nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutul de goutul melni picci la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna ma lu ñepp goutut motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm naan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len bataay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te ba ko gëmé ba tay lol lay gis na yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yu yep de waye wallahi wali yu gënul len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustani sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al-bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolu ci yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wolen abou yusuf mi ñew ba xam moy borom mo la deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngoto nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer ma ni yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ño xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñemale fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñi ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah ta'ala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayyi ko dana ma jafé torop comme ni ma bayé yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax wi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori dañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax gun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam bo leen yool ba yowmal xiyamat akbar lool day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah ta'ala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah ta'ala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bi ngui wétliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko wo leen du wërsek buñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yëg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daal kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ñu yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bëre bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ka publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako manit diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu meuna ñak ñen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek comme nara dimbele ku ne dana la orienter wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xamna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mu ni waye sama yermane ma ngi ko jaglel ñay rafetal yermane gi nga xani ko ni soxla nako mu na mu ni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak min al-muhsinin de al-muhsinuna la ko jaglel al-muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serign bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yaw chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne señ tuba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla muni bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bu yokkat bu tayel bu deglu ñi la naan par ci par la señ ci dañu tok muy dox señ tuba neena bu len deglu señ ci yaq rewmi señ tuba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay digal serigne sosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabbir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey amna ñoo xali fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen ew waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la walli bu borom faggu ak walli wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale
waye

ci boppam mom mucc na mom mom aljana rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljana rek lay mujj mom wali wi xam dafa judd walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljana lay mujj mom dana taxé waye nak mëna taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom dako faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la daan misale ni ni melni waji ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi légui kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy wakali dé wala bu ko wakali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddu walé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi dex gi mom du yok du wagn ko fim nek rek lay ne du yok du wagn ko dex gi du yok du wagn ko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattu ko jang sharia pek ko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel ni geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu ma la ko don misal kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne musa ka neene walli day walle sang day sangé seigne musa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé Seigne Touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu wali yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk ngay barké lu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barké lu ca buñu lekké ba déssal barké lu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew ganesi ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu yapp ganar waangi fi ak ndawlu xar wala mo xam ndawlu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xani ceebu jeena ci nek ceebu jeen li xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi
man ma jóge faa ne woon ñëw sukk fi moom, mu ni ma yëpp Moustapha demal feete kii ya, yow moo gën a kii kii. Ma ni ko man bokk ak yow moo ma gënal addinaa li ci biiram. Mu ni mu naa di muuñ ni ma lu tax, ma ni ko Imaamu Xasaali nee na man akala ma al maxfuri xufira la, ku bokk ak ku ñu jéggal yàlla jéggal la. Wa bil Qur'an al hasib, xam nga nu mu def la, dank dank ci yam sukk ci jën ji sotti ci sama kan. Ma bokk ak moom ba mu jóg ma rëdd sama loxo mu wër ndab la ma barkeeloo ko. Al barakatu lil mutabarrikin, ci kër soxna nday wàdd, ci kër soxna nday wàdd, lii la xewa fa la xewe woon radiallahu taala anhu, radiallahu taala anhu, ci kër soxna nday wàdd. Waaw waaw, bal nit ñi ñuy wax rek, képp ku leen déglu jox leen sa nopp. Wallahi gisul ma la mbaaw, rawatina suñ jamono bi, rawatina nag politicien yi nga xam ne gëmunut dara, yàqal la rek, yàqal la rek. Ñu naan sëriñ si lii sëriñ si laa, yàlla du maye di nangu. Sëñ Touba ne na kun sa tabaruki, bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom. Ñu ne ko waaw, barkeelu ci niti yàlla yi lan lay jur? Mu ne fa tasdaadul xuda, day tax a dolliku ak njub, day tax a texe. Fa tasdaadul xuda, day tax a jub, day tax a texe. Barkeelu ci waaju baax, day tax a jub, day tax a texe. Mbaa xam ngeen ni niti yàlla yi bala ñoo def dara ci seen gémmiñ, am na tur yàlla wu ñuy tudd. Kenn bokkaliwu ko ak sa morom, kenn mën na ko bañ a bokkale ak sa morom. Am na ñoom ñoo xam ne bala ñoo lekk ismulaay al axsam la ñuy tudd. Am ñoom ñoo xam ne bala ñoo lekk bala ñoo ilaaxiri ilaaxiri yi

0: كن البركة للمتبركين. سيدنا إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان بيمو جينتي جيش يونس صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نيكو أحمد أنبل نعم ما كجسال نيكو كم يونس تبى أنا فين أحمد أنبل وحكو واي ديدت إمام الشافعي لا يونس تبى فين نيكو وحال ما إمام أحمد أنبل نيكو da lañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xamni bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal xiyam dañu ko ci yëkkatil daraaje ju reere yowmal xiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew dañ ñu ko nat nat ban bu ko muñe yalla dañ ko yëkkatil daraaje ju ëlëg yowmal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa contane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako begele malako begele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bi ñu ñewen Imam Shafi waxna ko Imam Ahmad Anbal de mu ne ko lu wax mu ne mom kay gignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi ni ko ginaaw yow lako may di bëgguma ko nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi dor ko simi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waaw tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamiñ wo xamni foko fekk mi ngi nganam nganam mi turu yalla lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang alquran lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni luum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé nal ak baynal kaas wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soss nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ak jinni la cheikhon bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfewul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون seigne touba ni fa inma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbi stu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam ngani nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena ker ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena ker ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or woni téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal len nako señ bi neko nako def ci daaram joxna xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam dene mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masali ga ay tasawudu subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa dello xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munu ma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da kour ci geureumuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da kour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tobeski maniko man nam da ko xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna minima jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom bu xonx ñu fa jambar soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek ci misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonx yaronte day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana fa sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aajo nga solo dal and ci ak mom ba aajo ja faju ma mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla sol na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan sëriñ sé yaq réew mek addi jiyen leen di jox ak ay jongama lañ ci tak di leen napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy sëriñ ci gëna bax ci ñun sëriñ ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmu ñu fenn xeyna waye sëriñ ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom sëriñ bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olié ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko moone boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla mën na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiyey junni andil ko addiyey deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci dedew wex lutax yene jassel yene jassel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du denji dimbele ab jamam li fi ak jambangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diem rek ci ben radio di nakarlu événement yu ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñewé li xew jumaay touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla tere won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula la alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci biir jumaa seigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaa touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sajada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn muru ko setan di sinab nak boole ci di sinab de boole ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop Seigne Touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digam ak tok ci kanamu Seigne Touba yow même bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may batti ñep xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal boudé sa borom kër du ay téggine la yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci ndjari bim défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé ab téne dañi goor go xamni dem na ci téenu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al akhirah jigen ju fi wessu téenu jigen ñi dem ci téenu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do kam adina do kam al akhirah waaw kay téré loola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy tejinde duy tejinde nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ka weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel dug ci bir waxtani mané kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba mangi sakku ci yow dila ñaan ci war may sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keur di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسم الله لغيل سي احمد بامبا نين بالمان مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom kom borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dala alcorane bay sam mom kom borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay jundji fi de liggeel leen ben bis mo ëpp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yi ñu nangu ñi ngay jundji fi wallahi liggeel leen ben bis mo ëpp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw maam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla ben bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbale ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu nee moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal ki segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yeug ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yeug ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la seigne babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmati aw bi hubb aw hadiyat net yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko ko sa dole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa dole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram seigne touba ni taxañal na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen ta yalla tax nitu yalla ngok motax seigne touba yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamonante yonti yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise ba ken xamuko kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabuliser be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mu am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje gey nak yibra geye ko jur ñu ni ah makhureje gey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba mi xamlé yonte yalla Musa neewul Musa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la parasante yent yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mun niin donal diw motax waji bi ñu ñëk fi naan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycé ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama doon tejbital goni ma dox fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangum mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñun nangum mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatuma la dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yow mal xiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek nikuy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa'ilihi lolla yanabi sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi yanabi sallallahu alayhi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki day ku bax na amone gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyama juni toll mune yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko ndank ni ko xam nga daari señ diiw daari señ diiw naam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ci ngangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi ye ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu tol non yi lu ko yalla bindal ci tiyaba dana la ko bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coach ces gars ñi coach ces gars lañuy wax kuma coach ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teggé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay kurti ci yalla ngay kurti yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi def na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defar rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té la muy yëngutu té la muy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ya walli yombul de walli yombut kat ya yow yonnate sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnate sallallahu alayhi wasallam neena fexela don walli fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën tudon walli andal ak walli bo mën tudon nitu yalla andal ak nitu yalla yanam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mamans ngeen balnu boore and ak mom fotol muna muni bis dina ñu mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xamnako yalla xamnako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré baatam nit sa bu la joxe addiya te fagulo ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jëriñ du len bala nga dugg aljana diñ ko ko dello loolu la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal don fexela don waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibim nitu yalla ci birum rewam mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yow amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yow xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekk du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet Seigne Touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo Seigne Touba neena bari na serigne sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex buna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñu do ngay xam nañ firu tacc ñu dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jina Seigne Touba neena bari na ci serigne ci ño xani mbolo mu bari mañ andal buna mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la Seytane ko ko mbolo la anatullahi alayhi Seytane ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jil unfuqo lol la seigne waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku 5 ki man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara seluñu seluñu moy li xew sun jamono rek jamono fi dinako jeerul ma ci sori jamono fi dinako moy li xew sun jamono bi mini sun serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk keur di na faaji seen jeegi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah subhanallah Yonanti Ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoroni soxna comme ñepp te ñu gën serigne ci Yonanti Ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xani jubut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki Seigne Touba dal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam dalen di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax liñ taxajuk tañu rañé ñom dañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci dañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax wëlli leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko nenen waye dama ni wëlli leg leg mu wakil nit dara lu ngoy wakil wëlli bi day xamni mbolo mi koy deugmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na ra taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligé yow ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu walli dakoy def leleg walli mbolo daw deugmal ko mo xamni ñi neeru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañoo nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yonent bi wakil ko musaylamatul kasab yonent bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yonu mourid di doga débuter ni ni yonu mourid tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay diko def luko waral al asad añan añaan señ tuba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi señ tuba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ku arrogant ki nit ku arrogant foko fek señ tuba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xañ nit ko aroga néna du mëna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci mëna jariñu ñiné ko lutax muné añaan nga ko koy xañ day japp ni lum ñak sëriñ sa ko ko xañ lum ñak rek sëriñ sa ko ko xañ muné motax du mëna taxé ci ñom mukk du mëna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añaana ko ko xañ ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xañ mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lool lañ koy añaané ba duñ ko nango top bokk na ci ñariñal leggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawna ko ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam

jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam ne ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Usman gi day ñaanal yalla Usman motax mani nitu yalla soko joxe su wursuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok su wursuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëll nga taxé waye dula neenal mukk yonentu bi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggalal Usman yalla bul topati Usman dara yalla lo Usman defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Usman ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Usman mu ne ko labbayka ya Rasulullah mu ne ko ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Usman yalla xamal na mani bisni tay manuto ko def luko nakari Usman yalla neena manuto ko def luko nakari ci kaw suuf yow Usman yalla neena manuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm doto ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo mu ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenter ak yonent bi mu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango séri kër espace bo buma déggé ni borom jox nako ëddé Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétiss ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju toll ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mo joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ki fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma dégg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé.

magni ku len war mal yalla war mal len ku len liggeel yalla geureum la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al waral jawwa wal qumma nada munadin ayna ahlul qitma lil muslimina fa ajabu ajma'ina fa yu'muruna lil jinan musri'in Cheikhoun Bamba neena bu bispen ci tewe ba yalla jël sirat gatti ko ci kaw jahannam ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinch laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jox taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yo khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna néna ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan liwajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan liwajhi la fexela gor gor lu ci liggeel julit ñi ngir yalla liwajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bul won ak man do am nangam bul won ak muni bula ci lola fek wala tana te bul yokkat bul tayel bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñu hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khairun min yadi sufla yadul hulya khairun min yadi sufla lol lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxo yonent bi lolu lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxop seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax nitu yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako adiye jitu na adiye jitu joxel adiye bu nuppi doga jam sante ka wax sa soxla lele sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siara sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko adiyé dédé na adiyé ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe dé bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxé ko amna ko xamni ma nga ciofor la won feulé di sakku ndimbal
serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li lañ ma ñaari xisa ñi ni ci ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi adabahi la du ci waawon wala kuli al neñu ci ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi mëna naw adiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serigne bi ni ko soxla wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xam nako yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun ngay laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox gi ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxté nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni ñu don def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna kuñ wax baye jeng job nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañu soxla ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekké ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man do wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy dello wat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug señ mouride waxtaanu jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nit yalla tuyaaba ju reey ngi ci taxay ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al-bustami abou yusuf al-bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nit yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyere ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne ci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko ba nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyere ba faatu ñuy den ci teyere bi biñuy den ci teyere bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyere bi bim juddo ba bi muy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani leen abou yusuf al-bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dédé yow ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalaal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalaal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam ma man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox
digënté abo yisik ak bammelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi kiray li abo yisik tew malaka yi ni abo yisik muñ ki rek nakki ni abo yisik ki dañ ko laaj pey sa yalla muñ yow abo yisik mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëddi waji nako yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax mënuma ko bind nga nan waji momit tak fi wa rek ne quoi abo yisik sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abo yisik dal di niran mumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yisik nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mumo mu defal lako adiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xeer ci liggeel yalla ak ak yenentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won leen gëm lo leen ni loola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina génération bi nga xamni barki dembu dong lañ judd jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ngeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc suñ borom tabarak wa taala mo bindi jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jam ñi moko def te nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gello ci len seen xel bu baaxa baax lol dal mo doon waxtaanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun bima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won lele mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit na fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jëp bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu neu ba sénégal wooma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatoon motax mu jul aksi waye téréwul rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la xeer jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jor mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom
bi rek yalla denké wursak bu nopi lay lañu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mo wax lay la ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yoruma ko té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bama ko woyé wax ko ko fa saasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lool nak lu am solo la moy gis nit fu meuna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jëri ngeen jëf jazakum allah khairi jazai dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé do nga yëp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko andil yow do nga xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doy li yéré waye nama ko ko waxé won farite yi wéso tous ki wéss yépp da ngay gis da lélek mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaa kon nak yalla mel non yalla mom ni yona sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fuuti politique wax naa ko ba tey yàlla tax ma di ko wax Macky Sall subaam bi ni mooy dàq tayam mu yow mi dem ba màkk amoo lenn loo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yéene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw daa war diw yàlla na nangam wala diw warut diw yàlla na nangam wala giddaala fil aj même bu ngeen bokkut leader spirituel bu leen fa nekk naan tariixa bi moo gën tariixa sàngam gidd sàngam moo gën gidd sàngam wala giddaala fil aj même bu ngeen bokkut leader leaderu temporel kenn ku nekk dencal sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñëw bu la neexee nag boo demee ca kaaba ga nga ñaanal ko lépp lu baax waaye ñaan fa lu bon suñ borom ni wala fu suuxa loolu jëfi saay saay la jëfi saay saay la dem ba màkka amoo lenn looy def lul ñaanal nit lu bon suñ borom ni loolu jëfi caay caay la koy aj màkka waru koo def jëfi caay saay la loolu jëfi saay saay la wala fu suux wala giddaala fil aj man farada fa inna al hajj mu ne fala rafasa wala fusuq kon aj màkka bu condition yi reveniré ba daje ci yow nga war koo defi condition yi yàlla tàmbali na la koo tegal mooy ba ci jëkk lépp luy xeetu rafas na nga ci dañ ba sag wecc mooy ay terme yoo xam ni day yëngal xarisa diggante nit ak muy jëflanteel baat yu nga xam ni nii ab kàccoor rek koy wax baat yooyu nu ko fexee denc teg ko fële werante jëlal teg fële al jidaal suñ borom bu ngeen defee loolu nag ba noppi mooy fexe nga ba denc rafas denc fusuux denc jidaal léegi nag suñ borom nee na wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah loo fi defati ci lu baax man yàlla gis naa ko xam naa ko bindal naa la ko dencal naa la ko loo fi defaat ci lu baax rek nag ndax ginnaaw lu bon moom lu baax doo nga fa ne moo tax mu ne wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu baax ci aj gi dimbale sa morom moo tane mooy da ngeen a ànd ba yàgg nga gis ni xaalisam matatul xaalisam wàññi ko na wala réer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan màkka moom ku say réal jeex say ree jeex waaw màkka ku fa say réal jeex say ree jeex ndax taxawun bi am fii Sénégal bariwul màkka bu doon Sénégal mën ngaa màggal si di lekk di naan doo dépassé benn 15 màkka nag loo lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko bu doon Touba moom mën ngaa màggal si ba xëy ñibbi 15 doo ko génne ci sa poos dañ lay neexal sax di la sol lekk gi waaye màkka moom loo lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko màkka moom loo fa lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko suñ borom lu ngeen defaat ci lu baax rek man yàlla gis naa ko xam naa ko te mooy partagé taxawun alal birr wa taqwa loo fa mën bu la yàlla dénkee wërsëg ni ko Alhaji Djili Mbaye daan defee bu la yàlla dénkee wërsëg loo mën ci teral waa hujaaj ya nga def ko sa kemtulaay kàttan ndax ñoom duyoofu rahmaan lañ ay gani yàlla lañ ku leen teral yàlla nga teral yonentu sallallahu alayhi wasallam mas naa toog benn bis ba yàgg mu ni suñ borom nee na yowmal xiyaam dana tiyee ab jaamam nii ci ay waggam ani yaa fulaan mu ni labbayka yaa rabbi mu ni waa yow man dama feebar see siwoma yii yow buur bi yow mii nga xam ni yaay allahu waahid yow nooy feebare mu ne xanaa xamoo ko ñuy wax mor xujja mu ne akay mu ni feebaroon na yëg nga ko seeti woo ko moo ne boo ñëwoon fekk ma fa de boo ko seet si woon mel na ni mën nga seet si yaa fulaan labbeek yaa rabbi mu ni waa yow man bis sàngam dama xiifa buy bëgg a dee te nangu woo maa jox ma lekk yii yow buur bi nga xam ni yow nooy xiife mu ne diw sàngam du xamal nga ko mu ne waaw mu ne am na bis réerut mu ne waaw mu ne te xamal nga ko moo ne day boo ko joxoon mu lekk mel na ni mën nga jox ma lekk ba addis ba jeex kon booy aji màkka te yàlla dénk la wërsëg bokk na ci li tax suñ borom defal la al xaboul ci aj gi
moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabodo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi luma dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيجين بي خام نغي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امولن بوسي بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فراندي yalla ni tegen ma ragal wa taqun ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamaleena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ni di saga sa morom sa leaderu morom den ci len ko ba ñew den ci len ko ba ñew waxo na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako woutal jamono bo xamni jamono bobu lako jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñi wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti histoire
ñuni sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarël ak bobu dal di and ak ñaarël bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bërepp boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigeen jojje dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dess na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam bayyi ni nga jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na ni ndale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu den jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ni ñi daqamuñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi daqamuñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfa ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la de ibrahima alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga sourat al hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biiri nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi baba waxuma la ay roo lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sax aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi munu ko abal ma ma woté ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salatu wassalam ay ci wotel wa asin fi nas bil ajd ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajd sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñu duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma juma yi señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni condition yi aj dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu bu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé ak señ diiw xam bo dajé ak señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun ani alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi stu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahim ali salatu wasalam kenn ku ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahim jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyen yam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaan ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajileen president bimu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution
té man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahim niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad farada la alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale na muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yal nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma degg ci sa nopp Cheikh Salim ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeurmane ci ñom lolu mako degg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeurmane wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Salih neena ta xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi ëppoma yermane ci ñom Seigne wax jojo kawé ko man tax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yereme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yereme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa ni mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayyuha an-nas qad farada la alaykum al-hajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen ak amna président bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamné señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di doora ka mbëkk ka maté rek bakañ suñu réew Afrique yi bakañ da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi lañ fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy faral di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di su ko bok mané ko alquran ko waxane alquran neena bat kenn du ko bok alquran ko wax bat kenn du ko bok mukay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de yow bat kenn duko bok bo mi ngi waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen choo yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man loolu mu wax ne alquran ko wax walaw kana fi ima aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokke lepp yakku baat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubul watan mel iman mang ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def sama xol rek la xamulum waye fimné bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuñu rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci na baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vivu prop mom Touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de malako wax Touba on ken du fi bidde safan bi jawale ko da ngay dem baqi le fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax Yalla dana lembeje ñu yobul baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekkoo fi fitna jo yanu pour indi ko Touba Yalla da ko yobati keppele ko do dotal sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ ni yobbu legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci Yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do dotal sa bop lol la Yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba Yalla ko ko nangul wala mom dogal sun borom la bu noppi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem alam tara kay fa hal rabbuki bi shay bil fil alam yel kay bim fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min ci jil fajalum kasim makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tardé continuer Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu demé yonki Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waaw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédene yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédene yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falna ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu liko joxe oyita isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum way nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegugui ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam de xam nañ ni mom milliardaire na wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako
hôpital yi wone na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waaw tu sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partaase ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé séré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wahajul bayta manista sa doga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wahajul bayta manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwwa al quwwa yow mi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa tatan wér gi yaram am nga wér gi yaram am nga kat nu mëna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoon yi boy dem ak boy delu ci mu wër la ni da nga dem makk ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoon yi amna sécurité wa bu fekkenta ni dañ la yoon yi amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay légui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sabakan dana fa def ci yoon yi te ñom ci yoon yi lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox akay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina de man nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rer du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lol lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bằng mà được. Bằng mà đi môn trở về đây đến nội tệ. Yêu sao anh em muốn đẹp phát bụi đây. Đẹp phát đó người ta quay trở lại đi khuyên dân. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka gagné biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessu rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa bay am nga ni ala ci sa bay demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gañu xamni seen yoonu makk mu na mën tour ñu ndax awam yi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñuy defé ak makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye makk kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn faye ko ci amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye makk mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makk yi nga maye ak Senegal ak biye makk yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom dool bo ré mu na dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demal penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jëlé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay ngo xumala jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gën to so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawu fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit yi dewe nit yi wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak mara wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeex na amul nis ko meuna dabatalé mëno tour deret bam jang ken mëna tuko jang li wala wax jang ci fini dewe net rek nga ci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fi xel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi senegal ci lañ bokku lu melni sam misra ak senegal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar medina buñ jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëri buñ wax juhfa fofu lañu armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñoom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñoom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bude ñi melni hiraq ak lako aju lako wër

muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté lolou moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy ak makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor leel juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man na ko jang koku nak mi aju ci nit ki lim def mi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atté bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala niki tay da nga rawel ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani keur yi niki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jekkon nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajje ndog ment yoy te legui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yoy sax duñu gisante ak ñum far gisante ñum far kon yoy bokk na ci farte yi bi ci dess moy nga fexé ba ajgi bi nga xese armal mayatuñ la dara lu wër sepp cër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xaso bi ci dess manam ñaari sarbet wodo benn le kayo budé goor dé jigen mom may nañ ko mu sol yéré bu ñu ñaw ma muskilé fihi amu problème wayé nak may ñu ko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim ñew rek bo aji makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bo aji makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel ñew yépp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba téxaliko ak mom may fexé ba téxaliko mom bëgg nañu bu fekké ni ak si nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopu nañ lool bo démé ci kaaba ga bay duggu bu fekké may ni man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fone moy li mo waxon sank ni ab tabax lu jaxase ciment ak fer mom lañu fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok sun tabax yi do mu ñoyam ñu wër sunu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko fone luko waral moy ndigal al ism motax seigne touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal daj wawé ngay fekk fu diko foon bayyi nga daj wu ni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayyidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar
biñu accès ci doj bi nak ba wara foon al ajru al aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajru al aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gis won yonent di le foon duma la massa foon da xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajru al aswa na ma niko njariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben resistir muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajru al aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajru al aswa ajru al aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajru al aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na katnu aj manon na aj moy dajé na ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na katnu aj waye nak dal lang ko bañ aji man gisuma ko sun borom kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tania budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajru al aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajru al aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wagnu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggey lu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala sunna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñeen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmm yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla tekki wul ni nit ki day am ala rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam téréb yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yag khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane am wal elna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazayi yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali
Diouf ak soxnam soxna Jeynaba sa ni nuyu sama xarit ba Serigne Kossa Fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax Serigne Mor Mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi Sénégal sax mu ñu wax ni koor gu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqko nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui sen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak senu taxaway kon nak ñu ngi len di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw way juroom wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf Serigne Modou yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xamni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wul ci yow duma né ben yaay doon ñaar bu ma tambali wul ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye ma tambali wul ci yow duma né ben yaay doon ñaarël ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëmmi ci Ahmadou Bamba ji doon tax na radiyallahu anhu lolou yeg nako bu baakha baax yeg nako bu baakha baax ñu ngi di wax jere ngeen def jissakamu la waxi jissay di len tuubal te di len jéglu geja amuk émission bi geja amuk émission bi lu daralul ku yok ciéré yok ñex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk ba ñu taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحال الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكل تيري راديو خسير أون لاين ñu ko xassal ko delu suñu ci suñu émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila janna ko seen waxtu seen xarim safa mbay sa am di leen ko defal seen nuru mbay ci am nekk ci technique bi ñu jéglu leen ci dog dog bobu ci tambali bi ma la xam ngeen émission bi dafa baaxa top waxtu ay ci xew waxtu wo xamé ni benn xew la donte du téla leg leg ñu waxtane ko waye répétition lay doon mani seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha kep ko baye repetition rek faaw ngay fatte ci alquran dan yunus sallallahu alaihi wasallam wa dhakkir ngay fatle wax in mafati dhikra fatle dina jeri kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy alimul allama Cheikh Ibrahima Fati Mbake Rakki Cheikh Ahmadou Bambadia radiyallahu ta'ala anhu mam Cheikh Ibrahima Fati dimu jodi dafa wax ko ci ñi nga xamni jamono da koy titeru da bokku ci way xam yalla ni waye da bokku ci nga xamni kenn lañ ci kenay diiné l'islam don accompagner magam ja serignum ba xaritam ba sopem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarxé won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla ibrahima fati mbake bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ya ali mo salam yonentou bu nek bi ñewé yalla da koy bolek ko ko accompagner ni nga xamné waxtu wa démé ci ni nga xamné ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ko jitu am ko ci top nek lietnam yonentou bi yalla yoni bune amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am lietnam bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni ent yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna bu ni wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam tazalika mutal ko ay lietna sayyidina Ali karamallahu wajha lolo motax ci Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutal nako lietna bu ñuy wax mam Cheikh Ibrahima Fati Mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ñu mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal Cheikh Mahmoud Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leeram tu jigal ko Cheikh Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Cheikh Ibrahima Fati Mbake mi ngi ñew adina ama sarfaj Amma Sarfaj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alaihi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibrahima fatim mbacke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru rajul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nekk ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba xaswatu Fati Mbadiane boru tuwab yi doon xexal serigne si ak lat jor ak jamono bobu serigne mo amtu seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñoom ñoomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci li taarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneen ñi ni dedet mabax dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy sëriñ ci bañ cëdd yi gannaaw leen waye loolu taxuno jox doon ciirul fati mbacke ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroom wa seigne moran tousseli dal di koy tuddé ciirna ibrahima fati mbacke ni ciirna mim ko tuddé xam ngeen ni ciirna ci tukul wor moy serigne wa ibrahima la tuddol serigne bobu ko doon jangal mom suñu mam moran tousseli ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko mu tuddé ko cheikh ibrahima fatim mbacke mom rabbi allah ta'ala wa jami'an ñeñ bi mu gané jamono bi ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci liñuy tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro mu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ño am lañu tuddé al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom waasul xamsi yoyu ñu seigne touba ar na ci maam cerribe fatim mbacke ci waasul xamsi waye xam ngeen ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina seigne touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun diyat bi seigne touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cierna fati mbacke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul mun diyat xolal ke bi nga jang mi ngi jangone sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cierno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala gënt beso da nga jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu bu ñu fonk la téré nénañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'il ajati wa tutahhiruna biha jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw
amna ci li fegu ma sa ñew fi dima taggu dañ ma ñaanal ba ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñew ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñew ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta fajj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mun diat bi seigne touba nekk ci djeggi man ci ram fatou mbake da naka jang jinni bi yon ñaanal seigne touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bok na ci maqamam man ci ram fatou mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustapha mbay sa moko ko sedel dede bu seigne modou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sédé amna ko ko jëk sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fatou mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujibu ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujibu yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sen lepp al mujib yalla nangul na sa lepp tay arakat sa yengu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol way al muridu sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man ci na fatou mbake nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adé ju dun yobuko mom adé ju bari yobuko de lumuy sédel yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatou mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nanguko lolu mi ko wax ci bu ngoy bindi ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatou mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej manam bi muy dem ci geej ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok
fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa bi alla tasma'u kalama lasina yasununa wala yahrifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalama lasina yasununa ñi nga xamni ñortu do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nanga muni bu len deglu de bu len deglu mu ñom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek mune ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bimu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek awaa mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant digg beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant digg beccëk lum ko wax ci leer bi mu ne ko man lil ilahi tawajja'a istarah bi nafsihi fi lisayin wa ara mu ne ko ma ngi lay denk di la xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mani nopp lu ngi ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kepp ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna mun yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk wala yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekal mu yemul fofu mu xam la ni ko ci leter bobu yow murid sadikh nga mam cheikh fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa to sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahima bim taxawon non la mam cheikh fatim bakke taxawon ci yoonu mouride pay ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahima umma la umma muy aw xet ibrahima umma la aw xet waye man nga xamni cheikh fatim bakke umma la ci yoonu mouride umma la ci yoonu mouride yalla xam nako sun mo dox alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakun minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim muni ibrahim alayhi salatu wasalam umma la wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahima ni ni waxtane ibrahim fatim bakke jarum fatim bakke jakam ku japp do fu julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuna yam ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fu julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub sirat al mustaqim khias len ci cerno mi ci daru muf ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cerno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cerno ci kaw suuf amul de xaw bokku muni walam yakun min al mushrikin mustabwala yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cerno bu daru mu oti fam tegon yalla
xiyas ngeen rek même Cheikh Fatou Mbake fam tegon sun borom tabaaraku ta'ala nga xiyas ciarno mi yalla di nekk li ci alquran ciarnam dembuma ak ciarnam tay ke huwa lama waxon ti waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la ciarn ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello si len sen xel ci ciarnu mi ci daru muhti dello si len xel nenañu agon na ci sante yalla mom ciarnu mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar lul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ni bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam ciarnu mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko ciarnu mi ci daru muhti bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahim melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nonon la ciarnu mi mel yalla tan ko señ touba tan ko mu nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga bimu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba woné ko ngal ci ndiarim bi ñew mu dalal ko ci biir keuruk bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok dañu señ touba amul genn gan gu massa dalal ci keuruk ndiarim gi keur tayli bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow menum ciarno rek la massa invité mu ñew mu ne nañ ko dalal ci sama biir keuruk bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man ciarno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombe ak señ touba di wër ci biir kess gi bi khatmu bi jéxé neñu ciarno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko ciarno ah mat nako de ndax yow ciarno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax ciarno yaangi ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal ciarnom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciarnom barki dem la bëgg wax ciarnom barki dem wa ciarnom dem ba tay bu la nexé waye ciarnom tay mi kuko ko sédel señ touba ciarnom tay mi señ touba ko sédel niko yaangi ci yoon ciarnom dembuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu ma né ciarnom demma mang ci djiblu yontu yalla ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom néna ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxla lu kenn dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxla lu kenn dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay timiri timir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur señ touba adi yi dañ daan joyelo lolu tulo doom wi ñi wax mam ciarno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat adi ya ci ndiarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
luko waral fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko wax tuy maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ci gañu bax na lay bok mi yowmal khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu tay bok hmm tay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñoñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma bu serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa beut yu xonk wéxal sa beut bam wéx farsa yi la ngoy balm seigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuskiya sakwa al qabd minni bil bast amitu khisali ثابت الجأس أمتي علي في الندى بآلي القصب وقهت من ما نجي سيدة من شهر الفادل آتيت إلى المحتاي في دار المؤتي من نتلو سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه من دومي سنغبه man cheikh mahmoudou fadal mangi ni wacc deuk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tudé mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla da tib bi dima jox rek al qabd minni bil bast day tib dima jox rek mune cant ñelna borom jikko ji rafet melni borom jikko ji rafet melni jikko ciarno cant ñelna borom jikko ji rafet melni jikko ciarno ñi ko ciarno num melon mune ciarno day sabitil jahs ummati mune xam ngeen ni ginaar def dom ni ganaar def dom mune cierno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy eumbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierno non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeena yiron nday jor ak chamoy kawak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def dom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal neena cierno non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defo at tariqatul muridiyya non la defo muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beureup bekor bu ko cierno yegge rek beureup ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokon na ci ay jikom moy seigne touba
soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekke ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam lettre baangi tambule ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana ma'a mislihi liyu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu alilma muniko liyu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolou nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñu nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñu sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yermane sun borom ak barkem yalla bu deñu mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñ moy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu bañu xawso al mahabbatu sati moy mbeggel go xamni amul illa mbeggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ak talibe ci ab serigne woon gi gëna deugër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka soppu Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ñena man ciarnu paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala hina buma joomul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat soppu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te pakat bobu di pakat soppu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu tuñu gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé nga taxé bo xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba mune nak paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paaka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala
pa fa bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé Mame Thiel Ibrahima Fatim Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xéddi dootu ñew gënaa bu mu té xéddi dootu ñew gënaa bu mu Mame Thiel Ibrahima Fatim Mbacké am sens Mame Thiel Ibrahima Fatim Mbacké mo am sens mom ni Seigne Touba sédé li yalla xam nako ku Seigne Touba sédé li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu kudul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuhal masbuh bihubbina ay yow mi nga xamni pa ka tofel pa ka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té pa ka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci pa ka sopp Seigne Touba walli yi xam yalla walli yi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen pa ka sopp Seigne Touba al muhabbatu sati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci pa ka sopp Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy pak ak sop Muhammad lañ ko rendé pak ak sop yaronte Allah Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de ndewuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abu Bakar Sidi Khiyam Seigne Touba mo sédel Mame Thiel Ibrahima Fatim Mbacké Sidi Khiyam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel rek bu yaron sallallahu alayhi wasallam defé al-Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé fi bi dem Aras jogé fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi té asman sétu nani aw law bam dess Abu Bakar bam ko déggé la ni koku lu wax dëgg koku ay waxam man duma ko liñ kaar lu wax dëgg té rek la tuddu Abu Bakar Siddiq As-Siddiq way xolal Thiel Ibrahima Fatim Mbacké billah mi tangé kenn ku nekk di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lah bu tangi bi and ak ñatangal lah ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lah bi ba lah bi kenn mënu ko laal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lah bu tangi bi cierno duggal ci loxom ba lah ba sedd mu ni gaay gaay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al murid as-sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al murid as-sadiq radiyallahu anhu lolo tax Seigne Touba tuddi ko non al murid as-sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al murid as-sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariqa buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma comb ge tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu it ma ngi fi bayyi lo xel atakadi nañ moytu ndiku tumay kessa ju saxul rek deg na ak fogna nga japp ci ab serign daara ba tass daara ja tuba bi tason daara de wallahi netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalla ci yalla musulul jamm yalla ci yalla musulum jam
luy tax daara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daaran tu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci jang dara jëruko dara dara dara dara dara mu talon senegal bam jeex sax jëruko tass ju daara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa abu lu xeyo ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi loolu ñi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop son ci sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñuy tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw omar lu mel ci bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ni omar yuhibbu rasulullahi muhammad wa abou bakkar yuhibbu muhammad rasul

amul commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla niwon diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar bëggel la mëna dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom dim yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Al Fatima ci jëmmé Seyd Touba ji la bëgg mom jëmmé Seyd Touba ci bofum la bëgg dañu gis Seyd Touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto beug dara lolu sama jëm ji man Seigne Touba li yalla def ci man Seigne Touba kuko yalla xamalon doto beug dara kudul man mune waye reere giñ ko reere taxna ñu dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ñu dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair nak xam li ci man rek motax ñu diko wuti fenen ñu diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokk ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci Seigne Touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax xam mo moy liat naaw Seigne Touba Seydina Aliou Seydina Abubakar nim nekk won liat naaw yonent bi non naka non Seydina Aliou nim nekk won liat naaw yonent bi naka non Moussa li nga xam non la Harouna nekk won liat naaw mu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh no fatima mbacke dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñepp koy deg digal mom bu joge ñepp ko deg nang ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh no fatima mbacke dafa nang won digal mom yimu ci deg digal do aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatima Mbacke nak dafa nang won digal mom dafa nang won digal nang digal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'at nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre sant manam sant ko niko demal nga sant ko lettre baangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat fakat usina laka bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow kerno man Seigne Touba gannaaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la kontanlo ma ngi lay digal nga dem sañ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti al-muhti moy aji joxé ji

0: turum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul muhti tierno ay turum bokku na ci al muhti joxe kat bi man tierno ay turum bokku na ci al muhti joxe kat bi turum aji joxe ji mudan niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nekkin nak nekte dana la fa fek amna benen leser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama leser bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant go xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gëna bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dañ la ci ñé warahmu li bi annaka ti baharadin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di señ touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro mi sa morom mi nawli yépp da nañ la ci ñé sa morom mi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yepp la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalalal sam xel ila akhiri ila akhirihi di mu jojji ni cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni señ touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man señ touba néna lolou musta am sama digënté kéro dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xani moy jewri ni yonent yalla muhammad di domi soppe bi ni ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabaarak wa ta'ala wolis benen bour budul mom muni ma ngi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yukhalifu fi sikhrihi wala fi kibarihi leesal bi ki mako jëme ci mom musta joyo ak man ñu tolni de wé ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam waxa moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad waxa moy ibrahima mi nga xamni momit moy domi waaju nga xamni mom lañu tuddé muhammad suñ mor antu sari mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man señ touba lettre bi ko ko señ touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jox moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba dako teje ni had wasalat ilayna al hadiya lolou la teje lettre bu bocca deme bim ko sedele ni muso wute ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndarem tiarno nek darul muhti addi yi dañ dan joyolo ni lolou setum bi ñi wax mam tiarno mbacke bu darul man nan momako netti ñene addi dañ dan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñibbi ci dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya te tiarno kat darul muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la budé xati ay témèr la budé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way diro waxon na len ko mam tierno mam mor antu sali seen mor antu sali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak suñ morantu seli xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lool la waye kenn ku ne xam nañ suñ morantu seli amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu bokum tim kenn dootu gis ta kër rek waye suñ morantu seli amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolup seigne touba deg xol bi di kandang xolup seigne touba di kandang yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandang lan lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na ray yoni yalla bu nare yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defegugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne morant seigne bimu defé nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonent yi daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kepp ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako lietna bu ko jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci yent yalla musa yalla bolé nako lietna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonentiya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa lietna bi la ci jappale ngir nga réussir mission bi mune ko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno ñu fatte mbacke bimu gane adina seigne mor antou sali mi wajurum dañ ko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno sun tierno
1: way nit yalla ye bax way
0: nit yalla yi ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal ni ko diku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sam tierno sa liet na la ani han laka bi hasal mawlud ani han laka bi hasal mawlud al jadid dem gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kan nañ ci sa xol bi daan kan nañ ci xol yonnati alayhi wasalam a faaw nga soxla liet na bu melni tierno kon tierno ngo lool na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khams ci la ko jang yaa nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm ñu ñu yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhiri neñu ko noppi la won bo jange tire tarikh yi bind ci mom neñu ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mboti alquran daana ci waxtaan ak ñom daana waxtaan ak ñom ci len ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko tierno ibrahima fatima mbacke daan def té bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lool da téré yeeku bind saxal ko ni ciarnu non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé daan leen netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yému leen rek ciarnu rafati mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mutu deen sahabatu rasul lool yému leen ñu ëpp ci njabotam mu tudde leen sahabatu rasul lool yému leen amna lu mi jàngalé dañu gënaaw seigne touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci rayya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la baleen mismale ñi saga sahaba yi mismalin taw mom nga deg de moy qur'an yoni moy ñi nga xam neenañ yalla kep dog li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessa la bok yoru dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara nga yurul li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara newu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mësal nako net li ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bokk lu ma dara muslim musul ma dara mané ko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar de mom bukhari bokal nako muslim musal nako wax bo demé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lol du wax lol du wax seigne touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax bi reey del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg bëgg wax bi reey ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté la wa yaakar na ni bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari muslim lay lay ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab do ngal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppul tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bokku upp na xépp ci diiné ji di bokku upp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ca top wala bokku hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ron fatima mbake dana net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi non la dan waxtane it seigne touba ci bopom ak istiwaram dana waxtane seigne touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom cierno ibn fati mbake musta ragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa ay suma takhaf ila akhar ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la seigne touba wax cierno non la melal ragalul kudul yalla ragalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq layon tu waxone al haqq maha umar way al haqq maha cierno ibn fati mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri allah du dañ mukk mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexi ci deug lañuy taxaw rek waye yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum té seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopum la ya durruhum kenn mënul leen dara la ya durruhum kenn mënul leen dara mune ci ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy ata yaati amrulla ba kérok yalla di ñewum dimbalam ba kérok yalla di ñewum dimbalam ba non cierno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama way asidq señ tuba ko ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yarnu fatou mbake wasi rusi ahmadou bamba lietnaou seigne touba mo nekone wasi rusi ahmadou bamba lietnaou seigne touba niko harouna nek ni mako waxe won digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu juste mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lieutenant nek wasiram musa nek colonel bi sidina harouna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cheikh ibrahima fatim mbake ñew nek wasira bi di lieutenant di lieutenant kon nak ñen balu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan yi jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni mam cheikh no yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dikke indi dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga na ni sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci dogal mangi dogu dug ci fasali motax may xara dox ni waxtane mim boko don takrar jinni yon nit waxtanu ñu mune dina am lu ci ñew lo xani ñew won ci bele da nga ci deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci djub mom rek ñun ay jam lañ yi jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mel namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna and ak musa ngeen bal mako di len wax jasaakum allah khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte pelant ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte pelant bayam ci kanamu mustafa ali salam bi ñewé taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte pelant seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamné tane waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal boko non misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waw muniko waye dal deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alayhi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atte bi anta wa maluka li abik yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay way biiram ci kanam yonent li lako tontu kero waw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni joté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanam yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadis bo xamni ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga nara dem barsakhul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xolal yarante bi leena war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonentini ma ngi len di denk ragal len sen borom te deg sen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donto se kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donto sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muni donto sax kilifa gi da ñak baat da xamna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baam pourtant loolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayntu anil hawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amuna atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim moom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigalam ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay biir ndaw ñi ñete yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jënde leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jënde ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leader spirituel leader temporel kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawaté na wayjuru xani moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku dess nako jëndé ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh nga xamné yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ji porte plainte ay waji bu moko déggé subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagoon danaka bobu defena ay côté 2013 ndax suré wut ak bima sañté dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa woor par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñer bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay mënuma nelaw ci wajur mané waw mënuma tu am luma dal mané ko dal lan la mënuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu goor légui nak sama wayjur wu jigen méré sama wayjur wu goor jaaré ci man té man xalé la mu jaaré ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sé mako waxal bopam dé ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéro bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexulen japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax moom la mbokk mi di wax noonu. jasakallahu xëy na jasaay jërëjëf. su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen. ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd si nit lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére. yeneen salaalaahu alayhi wa sallam daa wax ni xalal yi buñ xasee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay nañ leen teqale ab tëraay jubluwu ci kenn ku ni sa lalu bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko. waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sër dox seen diggante na yére dox seen diggante. bu fekkee ni ñu ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd sa lalu bopp ñoo bokk yam. waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew yow a lu fa xew rek yow a. kon ay gone doo leen tàmmal man di wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg dongay di xool seeni tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yarama ya mayuma ko. loolu boo ko laajee dongay daara yépp ñum xam nañ ko du ma naa ci nit ba taay de tëdd si mi ko déedéet mayuma ko kenn def yaramu neen déedéet foofu ngay tàmbalee. beneen bi ci desit bu dee góor la ngay vee ci moom muy bañ a sol benn yére buy nuróog yéréb jigéen. yonent salaalaahu alayhi wa sallam daa wax ni la'anallahul mutasabbihinna min arrijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaayi bi rijaal la'anallahul mutasabihinna bi rijaal min arrijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisa bi rijaal. yàlla bu yàlla yërëm góor guy dox doxinu jigéen góor guy col colinu jigéen. yàlla bu yàlla yërëm jigéen guy col colinu góor. yàlla bu yàlla yërëm jigéen guy dox doxinu góor. kon mutasabihaat yi dañ ko war a tere. mooy nit ki bu fekkee góor la nga yor sa doom yaayam moom jëngul diine xamul dara dem xottri ko ab wax nee ko du ko fi sole ndax sunu traditionnel fii ci réew mi daa am yére yoo xam ni moom la góor jagoo di ko sol am yére yoo xam ni moom la jigéen jagoo di ko sol. waaye ñun suñ jigéen ñaa ngi nii ay bàyyi son yi bu la ñuy ñawloog ay bàyyi laata yu kenn xamul dañ leen ko war a tere waruñu ko sol. bu ko sari a terewut it culture tere na ko culture moo ko jëkk a tere te culture bi lim tere noonu du lu xaraam kon sari a da ci ànd ak moom. xam nga sari a moom col leen rek la wax mooy na jot na fat na yaatu te bu dee jigéen na jot na fat na yaatu wutalu ko benn modd. waaye nag attention bu ko wutalul modd fekk na culture am amal na ko ay modd yoo xam ni modd bi ku ko sol dañu xam ni lii modd jigéen la lii modd góor la lii yére jigéen la lii couleur góor la lii couleur jigéen la. loolu suñu tradition moo ñu ko jàngal suñu aada moo ñu ko jàngal te aada bu dëppoog diine l'islam day d' accord. kon foofu nga war a tàmbalee. waaye da ngay gis góor gu ni léng solo wax nga seen jigéen ja mu solo bàyyi son yi bu takk ndigg la di xasar yi ne ba dañ ci biir góor ñi nag nga xam ne boo ko gisee boo gawtuut góor nga koy teg bu la joxee loxo sax ba muy mën ngoo jox loxo ndax dafee ni góor la ah ba nuppi lu xew ñuy wax ak déedéet. foofu lañ war a tàmbalee mooy li l'islam tere nañ ko tere ba noppi nañ ko tere ba noppi. da ngay gis xew-xewi diine yi bu amee nga fekk góor ñaak jigéen ñi wallahi boo leen fekkee doo leen mën a xàmmee. jigéen jàng solo bàyyi son yi boom mbaa bàyyi laatam ba nuppi nag takkoog deram sol mbaxanaam ñot di ba ni xaaw takki weeram ni këm boo ko gisee góor nga koy teg fekk jigéen la dëgganut de woddu jil solal yére jigéen boo dee laxa saa yu jëlal sa musoor takk ci sa ndigg te muur sa bopp bi ku la gis xam ni jigéen nga. yonent nee na yow moomu di niroo góor yàlla bu la yàlla yërëm ak koo mën a doon la anallahul mutasabbihina min arrijaali bi nisa jigéen bi niru niru lu góor yàlla na ko yàlla solal yërmandeem yàlla bu ko yërmande yàlla jege wal mutasabihaati min annisa bi rijaal góor goo xam ne day melokaanu jigéen yàlla bu ko yërmande yàlla jege. loolu yonent a ko wax sallallahu alayhi wa sallam. waaye kuréel boo dem wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidoona fi l ard yàllaa ko wax wala yuslixoona yàlla ne na dayre boo dem am na fa ñoo xam ni yàq diine doo nga tax ñu bokk ci dayre bi. nee na dëkk boo dem
amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tuddu ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq yaq daïra bo xamni ken du téréle l'islam téré daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen jigen ñu sol yoré goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam charni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu dan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmad bamba si ahmad bamba wa ballah bu jikon ci keul lañ ko dan yak si ahmad bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi dal di wor akam ja mam cerno fatim mbacké jox ko dess wa yarno lek dess baba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko cierno yow loy wut ci kër jigen ni neñu mam cierno ko am barké man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxol neñu seigne touba niko cierno goor kay buñ koy téré kër jigen ni ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ni ndayama tax nday amna goor ñoo xamni seen adina yaqku na xam nga lu ko yaq waxu ñu fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam ol ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko suñu nday nga war ni rap ci souf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mon société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la ki ray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te kenn ray lu loolu warana jëk lijeent ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko teje kasso ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo lege kay kenen ray nit du dara ci mom en politique sey jamono ji politique mu waye baxna kon dal bokki lolu mo doon waxtaanu inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan lu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñu koy téla tambali man leena ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci Minhajul Abidin ila al-Janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28. Su ko defé kon xamna dañuy yëmale fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañuy xaar bo batay danaka bokk na ci yi nga xamni bo batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah.
ko defé sant ni ñepp gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ngeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musul ci am lok fahiran wa batinan yalla musul ni ci ay bëtt ak ay lamiñ sama borom musul ni ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi du ko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te bu taw li dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña fi am ba faw bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.